0: Car FM.
1: Antonio Lambada.
2: Kimi Gora. Star FM, it's all for you.
3: Like more, share more.
1: Mega Manila's best music station.
2: Para sa atin, Star Nation, sa buong kapuluan ng Pilipinas, our Philippine Standard Time, 29 na star minuto na, makalipas sa alas 8 na nagmamagandang umaga, 8:29 in the morning.
3: Magandang umaga, Star DJ Antonio.
2: Ano na?
3: Magandang umaga, Star DJ Antonio Lambada at sa ating mga ka-Star Nation ngayong araw ng Sabado.
2: Yan, itong Sabado na to, ito yung panahon para tayo'y makapagpahinga.
3: Yan.
2: At talaga naman humilata sa gusto't sa gusto natin.
3: Yun. Alam mo yan yung mga privilege na ng isang tao na dapat hindi natin tinitake advantage.
2: Yorn!
3: Dapat yan sinusulit. Uh-huh. Dapat yan hanggat ibinibigay sa'yo yung oras para sa sarili mo, para sa pamilya mo, or para sa mga fur babies mo, di ba? Mag-bonding kayo.
2: Yorn! Saka talagang kapag sinabi niyang rest day, talaga namang pahinga.
3: Pahinga.
2: O hindi stress day.
3: Diba? Imaginin mo, 5 days kang nagpagal. Uh-huh. 5 days kang naging hardworking. Uh-huh. Talaga bang naging hardworking ka o palakad-lakad ka lang sa office?
2: Uy! Sino ba yan? Pakalanan
3: hindi
2: mo!
3: Iba kasi, parang, na parang lakad-lakad doon, parang ano nga nagawa mo?
2: Yung tipong pagpasok, no? Pagpasok pa lamang, imbes na trabaho agad. Naka-upo lang. Hawak-hawak ka ng cellphone, mga ganyan.
3: Dapat work-work po tayo talaga nga naman.
2: Tapos, ito pa.
3: Oh.
2: Kapag ka ganitong weekend, diba, isa sa mga sinusulit nga natin, tama ka nga yung mga four parents natin.
3: Oh.
2: Diba, ito yung mga kadalasan, yung mga Star Nation natin na may mga alagang pet.
3: Mm-mm.
2: O, na talaga namang nilalakad.
3: Yan.
2: Diba? Yung kumbaga tinuturing nilang parang isang tunay na anak.
3: And speaking of, yung usapin natin na iyan sa mga fur babies ng mga may-ari po ng kani-kanilang mga pets.
2: Aha.
3: Kung ang mga tao po ay merong allergies sa mga mababalahibong mga pets. Alam nyo ba na ang mga hayop din katulad ng aso ay allergic din? Allergic sila sa atin. Maaari silang maging allergic sa atin.
2: Oh! Talaga? So, ibig sabihin,
3: diba?
2: Tayo, may mga ibang mga tao na allergy sa mga hayop.
3: Oo.
2: For example, aso.
3: Yan.
2: May mga iba din naman na mga aso. May allergy rin sila
3: sa
2: mga
3: tao.
2: Tao.
3: O, diba? Oh. O, ibig sabihin, hindi lang ikaw may karapatan magka-allergy.
2: Oo, nga, no? Talaga palang parang vice versa rin pala.
3: Vice versa. Yan po kasi, yung mga hayop po kasi tulad ng aso, Castor Nation, ay maaaring allergic sa mga pollen ng mga bulaklak, ganyan. O di naman kaya sa ilang mga pagkain. Di ba may mga pagkain hindi pwede sa kanila?
2: Oh.
3: At, di ba? At mga dander. Yung dander, Castor Nation, yun yung dead skin. Kung tawagin.
2: Dead skin mula sa mga tao.
3: Tao. Mga balakubak, ganyan. So, napag-alaman kasi ito, Castor Nation, itong pag-aaral na ito. According po kay Valerie Fadok ng Diplomat of the American College of Veterinary Dermatologist.
2: Uh-huh.
3: Na noong 2013 to 2015, napag-alaman po nila na 30% sa mga hayop, sa mga aso po, ay allergic sa human dander.
2: Grabe, no? Talagang ayaw din. Ibig sabihin may mga aso na meticuloso.
3: Meticuloso.
2: Ayaw nila ng medyo madumi na kanilang mga amo.
3: Oo. Kaya be aware daw. Sabihin, hindi lang pala tayong mga tao ang may allergies sa mga mababalahibo,
2: yan,
3: mga pollen. Mm-hmm. So,
2: kaya kumbaga kayo,

0: kailangan talaga pagka vice versa din. Kailangan ng proper hygiene.
1: Yan.
0: Para parehas kayong malusog at parehas kayong mabango.
1: Yan.
0: At parehas kayong malinis sa katawan.
1: Oo, dapat naman talaga. Especially kapag meron kayong talagang sanggol.
0: Mm-hmm.
1: Sanggol, anak talaga sa bahay. Dapat talagang doble yung linis.
0: Yan.
1: Diba? Para wala yung mga... tinatawag dito yung mga garapata.
0: Oo.
1: Ayaw natin yun.
0: Diba? Saka speaking of that, yung kumbaga... pati rin, di ba, nagkaroon din na ng mga viral-viral na yan, di ba? Mm. Lalo na sa mga pa-publikong palikuran.
1: Oo.
0: Di ba? Yung tipo yung mga, para sa mga baby na yun. Tao,
1: mm-mm,
0: ginamit ng mga, mga four parents sa kanilang mga four baby.
1: Oo.
0: Di ba? Na talaga namang, pagka ganun po mga Star Nation, lalo na po sa mga may mga alaga pong mga pet dyan, kapag para po sa mga tao, para lang po sa mga tao. Kasi
1: talaga
0: po, proper hygiene din po yan.
1: Mm-mm.
0: Yung tinatawag. Siyempre, I know, syempre yung may mga alaga kayong aso na baby talaga.
1: Mm-hmm.
0: Pero iba pa rin po yung baby na tao.
1: Na tao.
0: Oo, kasi kapag ginamit po natin yung, meron kasi para sa mga baby, sa mga palikuran,
1: mm-hmm,
0: sa mga public CR.
1: Mga diapers pagpapalitan sila.
0: Exactly. So, di po talaga intended din yun para sa mga four baby natin.
1: Mm-hmm. Tsaka ikaw, coming from you, kasi alam, si DJ Antonio Lambada, parehas kaming mahilig sa aso din. And for parent din si DJ Antonio Lambada. At the same time, may baby ka din.
0: Diba?
1: Si baby Lambada. So, siya speaking from from both sides po ito. Hindi dahil, grabe kayo. Ganon. Hindi po. Parang reminder lang po ito. Simple reminder. Human decency na kapag pang tao. Kapag pang hayo.
0: Exactly. At syempre, kung sa mga Star Nation naman natin na magbabalak na mag-aalaga ng mga pet, siguraduhin nyo po na 100%
1: eh
0: talaga namang gustong-gusto ninyo.
1: Tama.
0: Eh, hindi lang para may ma-flex kayo.
1: Yun. Huwag ganun. Kapag ganun lang yung motivation mo, hindi ka handa maging maging fur parent.
0: Mm.
1: Or, kasi ang pagiging owner ng pet, tinuturuan ka nito maging mapagmahal,
0: yan,
1: responsable, disiplinado. Kasi syempre may oras sila ng pagkain. Hindi lang parang pakakainin mo sila kung kailan mo gusto. Hindi po ganun yun. Talagang aarugain mo sila.
0: Mm-hmm.
1: Hindi mo sila pagbabantayin ng iyong bahay. Talagang dapat maging parte sila ng iyong family din.
0: Saka ba maging responsable din po tayo, lalo na po sa mga Star Nation natin na may mga alaga na naglalakad, diba? Tapos biglang dumudumi kung saan-saan. Kailangan meron po tayong ready mga packs.
1: Totoo.
0: Para po sa pagpulot ng basura, dumi nila, at yung paglinis sa kanila po mga wiwi.
1: Tama naman. Irespeto natin yung ating kapaligiran para nagagamit pa rin natin yung environment natin ng maayos.
0: Yan. Para naman sa ganun, yung mga Star Nation natin, hindi magalit sa mga may mga alagang mga pet.
1: Oo.
0: Kasi nadadamay sila.
1: Mm-hmm. Kumbaga nakikita ako to Star DJ Antonio nyo lang ba? Pwede naman tayo mamuhay ng balance with harmony.
0: Yan.
1: Na, diba?
0: Ay, may mga iba kasi din eh. Diba? Mga nagsisimula sila.
1: Mm.
0: Maging four parents.
1: Oo.
0: Bago sila maging tunay na magulang talaga.
1: Totoo naman.
0: Kasi doon nagpa-practice eh.
1: Yun. Meron nga akong nasasaksihan din. Yung golden retriever niya, bata pa lang. As in, tuta pa lang, nasa kanya na.
0: Mm.
1: Tapos, nagkaroon sila ng family, syempre. Tapos, yung golden retriever na, sa 5 years old na.
0: Mm.
1: Tapos, naglalakad sila sabay ng baby.
0: Oh,
1: so, parang cute. Parang, diba? Hala, gusto ko ng ganyan.
0: So, kailan na ba?
1: Hindi. Yung ganong klase na, lang cute-cute lang na naglalakad yung baby, yung toddler kasama yung golden retriever.
0: Oo. Kasi may mga merong mga, yung mga aso, may feelings din yan.
1: Mm-hmm.
0: So, kapag naalagaan mo sila mabuti, babawi sila sa yung magiging anak.
1: Baby. Oh,
0: kaya
1: sweet,
0: katulad
1: sweet.
0: Si Baby Lambada naglalakad.
1: Oh.
0: Protektado sila ng
1: diba?
0: Ni Luna at Titala.
1: Mm-hmm. Hello Luna at Tala. Ang ganda ng pangalan.
0: Oh. Mm. 'Di ba? Parang ano, 'di ba?
1: 'Di ba? Heavenly bodies.
0: Oh,
1: Luna at Tala kasi ang Tala po ay star at ang Luna naman sa ating Filipino myth, si Luna ay buwan.
0: Yoy. Diba? Kaya sa mga Star Nation natin, ayun ang ating napag-usapan sa ating OTG as in.
1: Oh, that's good!
0: Star Nation, oras tara sa Bukabuluan ng Pilipinas. 37 star minuto na makalipas sa alas 8 na nagmamagandang umaga, 8:37 in the morning.
2: Good
0: Makakasama niyo po ngayong umaga ng Sabarabarabadeo ang mag-partner sa umaga para magbigay po sa inyo ng mga dagdag kaalaman at syempre mga megagandang musika. Star DJ Kimmy Gora
1: and Star DJ Antonio Lambada.
0: Dito pa rin po yan sa inyong pinanagatid ng music, entertainment, trivia, news and information.
1: Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you.
0: Like more, share more.
2: Antonio Lambada,
0: Kimmy Gora,
2: 102.7 Star FM. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
2: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer, tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
2: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
4: Dating, gagawa ng content, daytime with Dylan, movie time and chill with Jen.
5: Si Dennis, laging nagmamalas.

0: Kuya Oyster Sauce nagbibigay ng kumakapit na linamnam sa one-pot wonder dishes.
1: Hindi minamadali pag ganito kasarap.
0: Yan ang nagagawa ng Sarsaya.
2: Sarsaya! Kapit ang sarap! Kapit ang saya!
3: Kampante ako. Basta gardenia, masustansya.
4: Masigla ka sa ko. Basta gardenia.
5: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Mas sulit sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa. Mas sarap.
4: Masigla ka sa ko. Basta gardenia.
5: May nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
4: Masigla.

0: 102.7 Star FM.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod:
2: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm;
1: Syngenta, bringing plant potential for life;
2: Pure Gold, always panalo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
2: 9 million pesos worth of prizes ang ipaminigay nationwide.
1: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radyo 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
2: Tuwing Sabado, may mananalo as studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes. At may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigwa 1,000 pesos in cash plus gift bag.
1: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radyo at Star FM stations sa September 5, 2026.
2: At tatlong consolation prizes na tigpa 5,000 pesos each.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. Sali na!
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
4: Bigla ang gastos.
5: Bagong plano.
6: Travel.
7: O kaya bagong negosyo.
8: Buti na lang, may Cebuana na Lumiere.
9: Sang lang.
10: Personal loan.
11: Jewelry.
12: Negosyo loan.
13: OFW.
14: At motor loan.
15: Basta loan.
16: Sa Cebuana,
17: goods ka!
18: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.

0: 102.7 Star
1: FM. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod:
2: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
1: Syngenta, bringing plant potential for life.
2: Pure Gold, always panalo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod:
2: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef, All Day Holiday Beefy Meaty Linamnam,
1: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan,
2: Orokan, maayos ang buhay mo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

102.7 Star FM. The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football mula sa host nations, United States, Canada at Mexico. Ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita at updates.

0: oyster sauce, nagbibigay ng kumakapit na linamnam sa one-pot wonder dishes.
1: Hindi minamadali pag ganito kasarap.
0: Yan ang nagagawa ng Sarsaya.
2: Sarsaya! Kapit ang sarap, kapit ang saya.
3: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa

0: Inyong mga entries sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
1: Holiday Corned Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corned beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
0: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
1: Orokan. Isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Kampante ako. Basta gardenia, masustanta.
4: Masigla ka sa ko. Basta gardenia.
5: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya, mas sulit. Sakada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa, mas sarap.
4: Masigla ka sa ko.
5: May nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
4: Masigla!

0: Antonio Lambada.
1: Kimi Gora.
2: 102.7 Star
1: FM. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
3: 9 million pesos worth of prizes ang ipaminigay nationwide.
1: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radyo 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
3: Tuwing Sabado, may mananalo ang studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes at may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigwa 1,000 pesos in cash plus gift bag.
1: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radyo at Star FM stations sa September 5, 2026.
3: At tatlong consolation prizes na tigpa 5,000 pesos each.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. Sali na!
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
5: 102.7 Star FM, it's all for you!
3: Like mo, share mo!
6: Mega Manila's best music station!
5: Star Nation, nakahulog ka na ba sa ating papromo ng Bombo Radyo at Star FM?
3: Yan ang nga sinasabi natin.
5: Aba, kung hindi pa, naku, sali-sali na, tulog-ulog na. Dito pa rin sa papromo ng Bombo Radyo at Star FM ang Swerte sa Palengke 2026! Kung saan, balde-balde pa premi na may cash pa! Kung saan, 9 million pesos in total prizes ang ating pinamimigay nationwide!
3: Grabe, limpak-limpak talaga, Star DJ Antonio.
5: Diba? Kaya malaki ka tanong dyan, Star DJ Kimi, ano ba yung mga kailangan nilang gamitin na sponsors product para magamit nila bilang proofs of purchase?
3: And speaking of, ito sa mga mahihilig, mag-almusal talaga nga naman, perfect pang-almusal, pang-merienda, pang-tanghalian, kung ikaw ay medyo nagda-diet. Hindi naman kaya midnight snack.
5: Yan.
3: Siyempre, pwede-pwede ka rin gumamit at kumain ng Gardenia Loaf Bread.
5: Dahil sa Gardenia,
3: masarap,
5: fresh, nutritious, masiglakas, basta Gardenia! Uy, lako Star DJ Kimi, maraming mga benepisyo ha, ang pagkain ng Gardenia bread. Dahil bawat variant na yan, eh meron ka na kukuhang benepisyo.
3: Yun.
5: O, diba? Kung wag isa rin sa mga factor dyan, ay nakakapagpa-improve po ng ating tinatawag na digestion system.
3: Yan.
5: Diba? Nakakapagpayaman din ito ng ating dietary fiber from 100%.
3: Daming nutrisyon na maaring makuha.
5: Yan.
3: No? Kapag kumain po kayo ng Gardenia Loaf Bread.
5: Nako, perfect na perfect yan sa ating breakfast, diba?
3: Totoo. Pag nagmamadali ka, magluto ka lang ng itlog, ipalaman mo sa tinapay na Gardenia Loaf Bread. Perfect to go ka na.
5: Yan.
3: At syempre, sa mga nanay po natin dyan, speaking of perfect, perfect din po ito na bilang inyong gawing entry. Dahil ang 1 empty plastic of any loaf variant and size ay pwede nyo po yan isali bilang inyo pong entry.
5: Yun! Sa mga magtatanong, Star DJ Antonio, Star DJ Kimi, paano yan? Di pa ubos yung aming Gardenia bread. Okay. Alam mo ang magandang factor dyan na pwedeng gawin dyan, tanggalin nyo po sa plastic, lagay nyo po sa isang lagayan.
3: Nalagyan, oo. Mga Tupperware, mga canisters.
5: Yan!
3: Yun, diba? Siyempre, huwag nyo pong ilalagay sa envelope yung laman.
5: Baka mamaya po pagkasabay yung kakainin namin yan.
3: Opo, kainin nyo po, ubusin nyo, di naman kaya lagay nyo lang sa isang lalagyan para masali nyo po yung mismong empty plastic.
5: Yan, meron ka na isang entry niyan.
3: Yan.
5: At sa mga Star Nation natin, na nag-last Friday night kahapon.
3: Uh-huh.
5: Dahil naman talagang kulang-kulang ang kwentuhan ng tropa.
7: kapag hindi nyo po kasama ang
8: San Miguel Pale Pilsen.
7: Dahil sa San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
9: Talagang masarap kasama din kapag halimbawa nag-get together kayo, bonding, di ba? Pero syempre, yung mga Castornation natin na nag-happy-happy kahapon, yan, for sure, napasarap ang kanilang kwentuhan.
7: Oo. Oh. At nakagandaan dyan, napayagan sila ng kanilang misis.
9: Yeah.
7: Bakit kanyo? Dahil lang may pasalubong sila sa kanilang misis eh.
9: Oo. Oh,
7: oh. O kanilang pasalubong ay Tansan ng San Miguel.
9: Oo. Kasi alam nyo, Castornation, yung Tansan po ng mismo San Miguel Pale Pilsen, mm-hmm, ay maaari nyo rin po yan na ihulog bilang entry. Di ba? Double purpose.
7: Yes. Mm-hmm. Kaya naman sa mga Castornation natin, ha, kung kayo po'y magiinuman kasama ang tropa, mm-hmm, para kumpletong kwentuhan, San Miguel Pale Pilsen po ang inyong kailangan at isalin nyo na po yan sa ating papromo. Ang kailangan lang po dyan, Castornation, ay isang Tansan ng San Miguel Pale Pilsen na 320 ml. Ito yung normal size, di ba?
9: Mm-hmm, normal size.
7: O, di naman kaya.
9: One crown of San Miguel Pale Pilsen Grande.
7: O, di ba? Mm-hmm. Kaya sa mga Castornation natin, ha, laging paalala, drink moderately.
9: For sure, di ba? Ano, pre, akin na yung mga Tansan.
7: Yan.
9: Di ba yun yung mga conversation din na, pre, tol, akin yung mga Tansan, sali natin bilang entry.
7: Oo, kung dati, yung Tansan eh, talagang pagkabukas mo, hinahayaan mo na lang.
9: Yan lang.
7: O, yung Tansan, ang magandang ginagawa ng ilan, pagkabubuksan nila yung Tansan, meron na lang nagsasalo eh. Yo, nalagayan.
9: Oo, nalagayan. Ako ay binubulsa na akin aga. Ilalagay ko yan. Magtutulong kami ni Mrs. Gagawa na entry.
7: O, di ba? O, di naman kaya. Pwede mong pang ano yan, pang regalo sa yung jowa.
9: Oo.
7: Para mapayagan ka.
9: Para may payagan ka. O,
7: gumawa ka ng Star DJ entry. Kimi, papayagan ka niyan. Diba?
9: Basta, makakauwi ng ligtas.
7: Yan. O, di naman kaya, nandun ka rin sa tabi niya.
9: Okay, kasi para ano yun, tipong dapat magtitira ka pang uwi.
7: Yan. Mm. Kasi magiinuman pa kayo ng jowa mo.
9: Bonding pala ito, ano.
7: At syempre, sa Star Nation naman natin, kailangan ng pangangalaga sa kanilang tanim. Kailangan siguro din natin na talaga naman na meron tayong, ano, tatawag doon, Star DJ Kimi.
9: Panangga. Para healthy. Mm-hmm. Yung ating mga pananim, yung ating mga crops, especially sa mga karating na probinsya dito malapit sa Metro Manila.
7: Mm-hmm. O, tingnan mo kaya sa mga, meron na rin dito kasi sa Metro Manila na may
9: one cup or label in any size ng Syngenta products ay maaari nyo po yan isali.
7: Ibig sabihin, Star DJ Kimi, sa isang product, dalawa na yung magagawa mo entry.
9: Mm-hmm.
7: Isang cup, tapos yung label, tanggalin mo.
9: Na.
7: O, pagkakala po, pwede mo i-blower yan eh.
9: Oo, para kulabasa.
7: Oo, para matatanggal mo yung ano sticker o yung label. O, di ba, Star Nation, sa isang product lamang na Syngenta, may dalawa ka ng entry.
9: Diba?
7: Isang takip at isang label.
9: Yun, nakagandahan dun. Kaya wag nyo pong babasain or wag nyo pong isasantabi lamang dahil grabe yung makukuha nyo po dyan na bilang entry, dalawa na agad.
7: O, sa kagandahan dyan, yung Syngenta, nakatulong na po sa inyong pananim,
9: mm-hmm,
7: matutulungan pa kayo na chance na manalo sa ating papromo.
9: Tama, ang ganda-ganda.
7: O, diba, sino?
9: Ikaw.
7: Ayan naman sa mga Starnation natin na mag-ipon lang ng alinman sa aming nabanggit para makasali. At syempre, abangan rin po ang ilang pa sa mga proofs of purchase na aming pong i-anunsyo araw-araw, oras-oras para to get more chances of winning.
9: Kaya naman ka Starnation, damihan po ang inyong mga entries dahil as we always say, the more entries you send,
7: the more chances of winning! Ito, Star Nation, ang papromo ng Bomba Radio at Star FM, ang Swerte sa Palengke 2026! Balde-balde pa premyo na, may cash pa!
9: Kung saan, 9 million total prizes ang aming ipamimigay
7: nationwide! Oras, Star Nation, subukan buluan ng Pilipinas. 7 minuto na lang bago sumapit ang alas 10 na umaga. 9:51 in the morning. Balik tutuga tayo. Ito pa rin po sa inyong impila na naghahatid ng music, entertainment, trivia, news, and information.
9: Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you.
7: Like mo. Share mo.
2: 102.7

0: Antonio Lambada,
1: Kimi Gora.
2: Move it, move it, move it. 102.7 Star FM, it's all for you.
3: Like more, share more.
0: Mega Manila's best music station.
2: Para sa Red Star Nation, sa buong kapuluan ng Pilipinas, our Philippine Standard Time, 3 star minuto na lang bago sumapit ang alas 10 na umaga, 9:57 in the morning.
0: Good morning!
3: At dahil dyan, Star DJ Antonio, we have to break it. Oh. We need to break it.
2: Oh, kailangan.
3: Tayo po ay magpapaalam na. Ang lungkot.
2: Ano ba yan?
3: Pero ito ako,
2: kailangan ba natin itong gawin?
3: Ay, wow. Modulated talaga siya.
2: No, parang nasa drama.
3: Sobrang
2: no?
3: Ano.
2: Kailangan na ba natin itong gawin? Maghiwalay tayo.
3: Kailangan talaga. Kasi nagkakasakita na tayo.
2: Wala na bang ibang paraan?
3: Hindi na yung, ito yung dati. Kasi hihirapan na tayo sa isa't isa.
2: Tapos may mga teaser. Tapos may teaser pa, no? Abangan.
3: Abangan.
2: Ang mga susunod pang mga kapanata.
3: Gano? Parang ano, talagang aabangan yung ano.
2: Gawang drama. Kaya na, gawin yung drop ng mga ganun mga drama.
3: What if, ano?
2: Nako, sa mga Star Nation natin, ha, kung gusto nyo po na makatunghay ng radio drama.
3: Wow.
2: Aba, pwede kayo pumunta po sa Facebook page, ha. Bombo Radio Philippines Radio Dramas.
3: Yun.
2: Oo, dahil may posting yan lagi po, ha. Bombo Radio Philippine Radio Dramas.
3: Dramas.
2: Oh, di ba? Anyway, my Star Nation, oras na para po magpaalam. Dahil susunod na nga po ang ating Star Weekend
3: Favorite!
2: Featuring, ako, napagandang awit, mga awitin ito.
3: Classic.
2: Classic. Ang awitin ni Diana Ross.
3: Yun, di ba? Diba? Talaga nga naman yung mapapa upside down.
2: Oh.
3: Gano?
2: Di ba? Thank you very much.
3: Hindi.
2: Ay, di ba yun? Ano ba yun?
3: May ano kasi siyang kanta, may awitin si Diana Ross na upside down.
2: Yan.
3: Diba?
2: Saka marami pa mga awitin yan. Ako, talaga dapat natin abangan yung Endless Love.
3: Yan, napakasarap diba? Pakinggan.
2: Tapos, If We Hold On Together.
3: I know.
2: Eh, di tayo na magano. Tayo na kumanta. Abangan nyo po yan, ha? Kaya sa mga Star Nation natin, tabayanin nyo po Star Weekend Favorite. Alas 10 ang alas 11 po yan na umaga. Kaya naman natin ang nakatutok dahil magpapaalam na po ang inyong Happy Man Every Day. Ito ka partner sa tawanan ng DJ na Heart of sa Hagable Pa at Yami Pa. Muli tayo magkardiga mamayang alas 11 na umaga. Hag alas 12 nakatangalian sa programang Star Hits Express. Hahalili muna kay Star DJ German Bolero.
3: And of course, muli po tayo magkada upang tenga alauna ng hapon hanggang alas 3 ng hapon sa ating programang It's All For You in the Afternoon.
2: Dito pa rin po yan sa inyong himpilan na nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news, and information.
3: Tayo po ang 102.7 Star FM. It's All For You.
2: Like mo.
3: Share mo.
2: Olivia Song from Honor Society. Para sa awiting,
3: Where Are You Now?
2: Bye-bye, Star Nation!
3: Good morning!
2: Metro and
3: Megastar Manila!

0: weekend favorite featuring Diana Ross. Touch Me in the Morning, a number one song in 1973. Natatawa ako sa title kasi may pumapasok sa isip ko na hindi dapat. At bago pa mapunta ang usapan towards the green side, let's take a break. Do not touch that dial.
1: 102.7 Star FM.
2: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid

0: sa inyo ng mga sumusunod.
1: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
0: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
1: Orokan, maayos ang buhay mo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Star Weekend Favorite.

our weekend favorite featuring Diana Ross. Perhaps sa ating mga Pilipino, ang pinakatumatak na kanta ni Diana Ross sa atin ay ang If We Hold On Together. Agree? Well, for one, it is our family's reunion theme song. I know several other families na ito din ang sa kanila. Madalas ko din itong naririnig sa video kay at may mga mangilan-ngilang graduation rites na rin akong na-witness na ito din ang commencement song nila. Maganda naman talaga kasi ang message ng kanta, di ba? Hango ito sa pelikulang The Land Before Time. Mabuti pa, pakinggan na lang natin. And having said that, allow me now to bid you goodbye and I hope to see you again next time. I'm Raymond Ryan. Thank you for joining me here on the music station of Bombo Radio Philippines, Star FM.

The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football mula sa host nations, United States, Canada at Mexico. Ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay.

0: gratis panalo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
0: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
1: Syngenta. Bringing plant potential for life.
0: Pure Gold. Always panalo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Sa mga magsasaka, bakit kailangan pang hintayin ang pinsala ng mga peste? Pigilan ang mga dead hearts at whiteheads bago pa sila umatake. Ipinakikilala ang Incipio. Incipio, ang iyong kampyon sa maagang proteksyon. Mag-spray sa magic window, 15 hanggang 25 araw pagkatapos maglipat tanim. Pigilan ang stem borers bago pa sila makapaminsala. Hadlangan ang leaf folders bago pa sila tumiklop. Ang maagang pag-spray ay katumbas ng kompletong proteksyon. Piliin ang Incipio bago dumating ang mga peste. Bumisita na sa inyong agricultural supply ngayon. Incipio mula sa Syngenta.
4: Hey Ting, gagawa ng content. Daytime with Dylan. Movie time and chill with Jen.
5: Si Dennis, laging nagmamadali.

0: oyster sauce, nagbibigay ng kumakapit na linamnam sa one-pot wonder dishes.
1: Hindi minamadali pag ganito kasarap.
0: Yan ang nagagawa ng Sarsaya.
2: Sarsaya! Kapit ang sarap, kapit ang saya.
3: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
4: Sarsaya Oyster Sauce. 2 empty sachets ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams.
3: Gardenia. Isang empty plastic ng any loaf variants and sizes.
4: Omega Painkiller. Isang cap o label in any size.
3: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
0: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, baliktindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
4: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
5: Holiday Corn Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corn beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
4: Efficacent Oil, isang cup o label in any size.
5: Orocan, isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
4: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
6: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
7: Nanguna sa mga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's Best Music Station. Ito ang 102.7 Star FM.
8: Star Hits Express on Star FM. Star FM.

0: the one and only Antonio Lambada. Move it.
1: 102.7 Star FM, it's all for you. Starvation, oras sa buong kapiluan ng Pilipinas, 7 star minuto na lang bago sumapit alas 12 na katanghalian. Star Nation, away na enjoy niyo po ang ating mga tugtugan sa ating programang Star Hits Express. At syempre, para kompleto si Ricardo Spang, yung lunchtime at tabayan ang pagpatak na alas 12 na katanghalian. Susunod na managbabagang balita sa loob at labas sa bansa. Ihatid po sa atin yan ang Bomba Network News, Noontime Edition. Live sa Bobo News Center Makati at simulcast nationwide. At para sa ating audio video streaming, pwede nyo pong bisitahin ang ating Facebook page at YouTube channel. Hanapin nyo lamang 102.7 Star FM Manila. At naman kaya Bombo Radio Philippines.
2: Like mo! Share mo!
1: Star Nation, shout mo na pansamantalaan yung happy man every day. Yung partner sa tawanan, ang DJ na Heart of Sa, Hagamal Pa at Yummy Pa. Muna tayo magkartigan sa susunod na linggo. Hindi natin alam kung ano ba, Monday, Tuesday o Wednesday. Para magkakarnigan tayo, ha? At syempre, Star Nation, maging updated po sa mga pura-pura Star FM. Dahil na po sa ating pong special coverage ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Bibigay po lahat yan ng Bombo Radio Philippines at syempre ng Star FM.

0: Comentario, drama at serbisyo publiko. Bomboradyo Philippines.
1: Bomboradyo Philippines.
0: Unmatched, number one and most trusted source of news and information.
2: Basta Radio Bombo.
3: This is Bombo Network News Morning or Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines.
4: Araw po ngayon ng Sabado ay kaapat sa buwan ng Hulyo taong 2026.
3: Sa ating mga headlines, sa ating weather update, super typhoon na papalapit sa Pilipinas, lalo pang lumalakas habang unti-unting nakakapag-ipon din ng kanyang sirkulasyon habang nariyan pa rin sa Pacific Ocean.
4: Ang Sandigan Bayan naman inaantabayanan kung mag-i-issue na ng warrant of arrest kahit weekend laban kina Senador Rodante Marcoleta, dating Representative Mike Defensor at iba pa.
3: Ang China Coast Guard deployment sa bahagi ng West Philippine Sea, lumobo pa ang bilang sa nakalipas na 6 na buwan.
4: Sa international news naman, Keiko Fujimori wagi sa presidential elections sa Peru. Bilang naman ang nasawi sa lindol sa Venezuela, pumalo na sa mahigit 2,600.
3: At sa ating FIFA World Cup update, ang koponan ng Argentina pasok na sa round of 16 ng World Cup 2026. Abang sa NBA, LeBron James, tinitingnan na ang ilang mga NBA teams na maaari umano nitong lipatan. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita.
5: Bombo Weather Update.
3: Lalo pa lumakas sa mga nakalipas na oras ang super typhoon Bavi na nananatili sa Pacific Ocean. Sa data ng Joint Typhoon Warning Center at iba pang weather agency ay unti-unti na lumalakas ito habang papalapit sa Philippine Area of Responsibility. Ang lokasyon ng naturang sama ng panahon ay nasa layong 2,720 kilometro sa silangan ng Eastern Visayas. Ito ay may lakas ng hangin na umaabot sa 205 kilometers per hour at yung kanyang gustiness, mga kabombo, ay nasa 250 kilometers per hour. Ang kanyang direksyon ay nasa direksyong pangkalahatan na pakanluran, hilagang timog kanluran. Ang kanyang galaw ay may bilis na 15 kilometro bawat oras. Inaasahan, mga kabombo, na ito ay papasok sa ating karagatan pagsapit ng susunod na linggo at bibigyan ng local name na Inday, na inaasahan namang magpapalakas pa ng paghatak sa habagat na magdudulot naman ng mga pag-ulan at pagbaha sa malaking parte ng ating bansa.
4: Sa malalaki pang balita sa bansa, inihayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na maipapakita ni Vice President Sara Duterte ang kanyang kakayahan na sagutin ang mga paratang at harapin ang mga testigo kung personal siyang dadalo sa impeachment trial sa Senado. Ayon kay Undersecretary Castro, magiging pagkakataon din ito para mapatunayan ng kampo ng Vice Presidente ang kanyang pagiging inosente kung ito ang kanilang paninindigan. Anya, mas makabubuting maipakita ito hindi lamang sa mga Pilipino kundi maging sa buong mundo. Nauna ng inatasan ng Senado si Vice President Sara na humarap ng personal o sa pamamagitan ng kanyang abogado sa pagbubukas ng impeachment trial sa araw po yan ng Lunes. Inaasahan na tatalakayin sa paglilitis ang iba't ibang articles of impeachment na isinampa laban sa kanya. Samantala, iginit naman ni Undersecretary Castro na iginagalang ng Malacanang ang magiging proseso ng Senado bilang isang impeachment court at nasa kamay na ng depensa at prosekusyon ang kanilang magiging estratehiya sa sasagawang paglilitis.
3: Ugnay pa rin yan, iginit ni House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua na all systems go na ang kanilang hanay para naman sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa 6 ng Hulyo. Ayon kay Chua, wala siyang nakikitang dahilan upang mantala pa ang naturang paglilitis, lalo't matagal na itong hinihintay ng publiko. Anya, nakatun ngayon ang prosekusyon sa paghahanda para naman sa mosyon na tatalakayin sa unang araw ng trial. kauna-unahan mga kabombo na isang vice presidente ang isasalang sa ganoong proseso. Nabatid na nauna nang ipinag-utos ng Senado na umaakto bilang impeachment court dyan sa House Prosecution Panel na kumplituhin ang ilang requirements bago pa man ang pagpapatuloy ng paglilitis. Isinumiti na ng Kongreso o ng lower house ang mga kinakailangan dokumento at sisertipikahan na na ito ay nakatupad doon sa mga panuntunan at pati na kalakip yung articles of impeachment na itinakda naman ng konstitusyon. Inaasahan mga kabombo na magsisimula ang pagdinig sa araw ng Lunes kung saan ay unang tatalakayin ang impeachment process para sa mga nakabinbing motion. Bago yan, tuluyang uusad doon sa ganap na paglilitis.
4: Samantala, kuha pa po tayo ng karagdagang balita. Ang Sandigan Bayan inaantabayanan kung mag-i-issue na ng warrant of arrest laban kina Senador Rodante Marculeta, dating Representative Mike Defensor at iba pa. Kaugnay po yan sa kasong plunder. Kaugnay yan, may nagkalapang report si Bombo Grant Hilario.
6: Patuloy pa rin inaantabayan na ang susunod na magiging aksyon ng Sandigan Bayan sa mga kasong isinampa ng Office of the Ombudsman laban kay Senador Rodante Marculeta. Posible kasi mag-issue ng naturang hukuman ng warrant of arrest kontra sa mamabatas at mga kapwa akusado nito sa mga kasong inihain ng Tanod Bayan. Magugunit ang kahapon ay tuluyan ang naisampa ng ombudsman sa Sandigan Bayan ang kasong plunder at violation of Presidential Decree No. 46 o ang pagbabawal sa mga opisyal ng gobyerno na tumanggap ng regalo. Bukod sa mamabatas, kapwa niya akusado sa mga kaso ay sina former Anakalusugan Party Representative Mike Defensor, Joseph Espiritu at Aristotle Viray. Sa kasalukuyan ay hinihintay kung agaran na rin maglalabas ng arrest warrant ng korte matapos kadyat ng ma-iraffle kahapon ang mga kaso kung anong debisyon ang hawak. Sa oras na lumabas ang arrest warrant kontra sa senador, tanging ang violation sa Presidential Decree No. 46 lamang ang bailable o maaaring makapagpiyansa ang mambabatas. Ang plunder case na kinakarap nito ay kinukonsiderang non-bailable case kung saan hindi pinahintulutan na makapagpiyansa ang akusado habang dinidinig ang kaso. Subalit sa pagkakataon na madeterminahan ng korte na mga naipresentang ebidensya ay mahina para patunayan ang pagiging may sala o guilty ng akusado, maaaring pagbigyan ng hukuman ang hiling na depensa na makapagpiyansa. Bagamat wala pang inilalabas na arrest warrant ang Sandigan Bayan, nauna nang naglabas na mensahe si Senador Rodante Marculeta patungkol sa kaso sa nagrap na rally ng Iglesia ni Cristo.
7: Nakahanda po akong magpakulong.
8: Kung kinakailangang ma-arresto po ako, wala pong problema.
6: Sa pulong balita ng Tanod Bayan, kamailan, pinabulaan na ni Ombudsman Jesus Quispin Boying Remulla na may motibong mabawas sa mga miyembro ng Senate Minority Bloc sa kanilang paghahain ng kaso.
9: Wala yan. I didn't even ask this to happen. All the evidence came from, you know where. Diba? Hindi naman namin hiningi ito mangyari. Pero nangyari ito dahil moto proprio. Apparently, the crime was committed in open knowledge of everybody. All of you are witness to the actuations of the guy of what he has said in public that of course given the sworn statements that he has executed will actually make a case for his being charged of plunder.
6: Nagugat ang kaso sa sinasabing tinanggap na campaign donations ni Senador Marculeta kasabay sa kanyang pagtakbo bilang senador noong nakaraang eleksyon.
10: Mula dito sa Sandigan Bayan, ito si Bombo Grant Hilario para sa the number one and most trusted source of news and information. Bust Radio, Bombo!
3: Nanindigan itong si retired Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna na kaya ni Senate President Sherwin Gatsalian na pamunuan ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay kahit na hindi ito abogado ang bagong pinuno ng Senado. Ayon kay Ascuna, kailangan ng isang presiding officer ng practical sense para maayos na mapamunuan ang trial at tiyakan niya na taglay ito ni Senate President Gatsalian at kayang pamunuan ng paglilitis kahit pa magtagal ito ng ilang buwan. Maliban nga dito ay maaari lamang na anyang humingi ng tulong o advice ito si Gatchalian mula sa mga abogadong senador at impeachment court clerk pati na sa kanyang mga legal adviser para naman sa mga technical issues. Maaari din anya na sumangguni si Senate President Gatchalian sa mga senador o mga dating senador na may karanasan sa mga nakalipas na halalan. At iginiit pa ng retiradong maestrado na walang hindi malalampasan ng mga problema para kay Senate President Gatchalian sa pag-usad ng impeachment trial at kayang-kaya niya na gawin ang mga ito. Salig na rin sa 10 taon ng kanyang panunungkulan bilang senador. Itong nakalipas na araw ay tiniyak naman ni Gatchalian na siya ang magbubukas ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte at sa ngayon ay wala din siyang nababatid na napagkasunduan ang hanay ng mayorya na magpapalit ng kanilang presiding officer mula sa mga hanay ng senador.
11: Bombo International News.
4: Opisyal nang idiniklara ng National Jury of Elections sa Peru ang pagkapanalo ni Keiko Fujimori sa katatapos na runoff presidential election. Sa makitid na guwat na halos 50,000 votes, tinalo niya ang kalaban na si Roberto Sanchez. Nakakuha si Fujimori ng 50.135% na boto kumpara sa 49.865% ni Sanchez at nakatakdang manumpa bilang Pangulo sa Hulyo 28 ng taong kasalukuyan, kasabayan ng Araw ng Kalayaan ng Bansa. Ito na ang ikaapat na pagtatangka ni Fujimori na maging Pangulo matapos na matalo noong taong 2011, 2016 at 2021. Ang kanyang kampanya ay nakatuon sa pagpigil sa kriminalidad at pagbabalik ng kaayusan sa bansa. Malakas ang suporta niya sa 5 at mga botanteng nasa ibang bansa habang si Sanchez naman ay nakakuha ng boto mula sa mga rural at katutubong komunidad. Si Keiko naman ay anak ng dating Pangulo ng Peru na si Alberto Fujimori na nakulong dahil sa korupsyon at paglabag sa karapatang pantao. Dahil dito, nananatiling hati ang opinyon ng publiko sa kanyang pamumuno. May mga naniniwalang siya ang magbabalik ng kaayusan habang ang iba naman ay nangangamba sa pagbabalik ng Fujimorismo. Ang kanyang administrasyon ay haharap sa mabibigat na hamon sa kriminalidad, ekonomiya at patuloy na kaguluhang pampolitika. Sa iba pang balita sa Ibayong Dagat, umakyat na po sa 2,645. Ang bilang ng mga nasawi sa kambal o magkasunod na lindol na tumama sa Venezuela noong Hunyo 24. Base po yan sa pinakahuling opisyal na datos ng pamahalaan. Mahigit 12,600 katao naman na ang nasugatan habang libo-libo pa ang pinaghahanap matapos na gumuho ang dose-dosenang gusali, partikular na sa maybaybaying lalawigan ng Laguayra sa hilaga ng Caracas. Isa ito sa pinakamalalang kalamidad na naranasan ng Venezuela sa mga nakalipas na dekada, kung saan nagdeklara ang pamahalaan ng state of emergency at naglunsad na rin ang malawakang search and rescue operations. Ilang bansa at international humanitarian organizations na rin ang nagpadala ng rescue teams at tulong para sa mga apektadong komunidad. Patuloy pa rin ang paghahanap sa mga nawawala habang dumarami rin ang mga pamilyang nawalan na ng tirahan dahil sa malawakang pinsala sa mga gusali at iba pang infrastruktura. Ayon sa mga otoridad, inaasahang maaari pang tumaas ang bilang ng mga nasawi habang nagpapatuloy ang isinasagawang clearing at retrieval operations.
3: Tuloy-tuloy pa tayo sa ating mga balita na nananatiling ligtas ang mga Pilipino sa naitatalang heat wave o matinding init ng panahon dyan sa bahagi ng France. Sa kabila ito ng libu-libong Europeans na napaulat na binabawian ang buhay dahil nga sa matinding init ng panahon. Ayon kay Philippine Ambassador to France, Eduardo de Vega, maayos naman ang kalagayan ng mga Pilipinong naroon sa nasabing bansa kahit na ito ay sentro ngayon ng napakataas na temperatura na umaabot na nga sa 40 degrees Celsius o mahigit pa. Sa ngayon ay mayroon umanong mahigit 40,000 Filipinos na naninirahan at nagtatrabaho sa Pransya. Wala pa sa kasalukuyan ang naiulat ng imbahada na naapektuhan o kaya napabilang doon sa mga napaulat na nasawi. Paliwanag naman ng Philippine Envoy o ng Philippine envoy. Bago pa man dumating ang matinding init dyan sa France, ay nagpalabas na ang Embahada ng Pilipinas sa mga paalala o kaya ay advisory na magdala ng posibleng panlaban sa matinding init at yan ay maranasan sa nasabing bansa. Mabilis naman ho ang naging pagtugon ng mga kababayan natin at bumili agad ng kanilang portable air conditioning unit at dagdag na electric fan para maibsan ang kanilang nararanasang matinding init ng panahon. Ayon pa kay Ambassador De Vega, inikilala ang mga Pilipino sa pagiging resilient at marami sa kanila ang naituturing pa na mas mainit ang temperatura sa ilang lugar na kanilang napuntahan at tila normal na lamang ang sitwasyon sa France na nasa 40 degrees Celsius dahil sa kanilang karanasan na mas mainit na mga lugar ang kanilang tinungo.
4: Hiniling naman ng House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court na payagang magkasamang magtanong sa bawat testigo ang isang public prosecutor at isang private prosecutor. Taliwas ito sa kasalukuyang impeachment rules ng isang counsel, lamang ang pinapayagan na magsagawa ng pagsusuri sa testigo. Ayon kay House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua, makatutulong ito upang mas maayos na mailatag ang ebidensya. Isa rin sa mga nakabinbing motion ang pagbubukas sa executive session na tinaguriang mystery box na naglalaman ng tax records ni Vice President Sara Duterte. Naniniwala ang prosecution na may legal na batayan ang impeachment court upang makuha ang mga record mula sa Bureau of Internal Revenue sa pamamagitan ng subpoena. Inaasahan na magsisimula ang pagdinig sa Hulyo 6 o sa araw po ng Lunes sa pagpasok ng appearance na magkabilang panig, maging ang opening statements at pagtalakay sa mga nakabinbing motion. Sinabi ni Representative Chua na hindi pa muna sila magpapatawag ng testigo sa unang araw. Kapag hindi personal na dumalo ang Vice Presidente sa pagbubukas ng trial, sinabi ni Chua na magpapatuloy pa rin ang paglilitis dahil otomatiko na magtatala daw anya ang impeachment court ng not guilty plea para sa kanya, alinsunod na rin yan sa mga umiiral na tuntunin.
3: Abangan mamaya mga kabombo at mga kastarnation ng Palasyo Malacanang, magkaiba raw ang sitwasyon ni Pangulong Marcos at ni Senator Marcoleta sa pagtanggap ng campaign donations bilang tugon huyan sa ilang mga kritiko. May pag-iit din ho doon sa pakikialam sa kaso ng senador at maraming iba pang mga usapin. Mamaya huyan mga kabombo, mga kastarnation, abangan sa tuloy-tuloy nating balitaan. Samantala, paalala muna.
11: The Bombo Radio, Energy, Conservation Advocacy.
12: Gamitin ang washing machine o plancha kapag full load na. Iwasan ang paunti-unti paggamit dahil mas malakas ito sa konsumo ng kuryente.
13: Planuhin ang gawain sa bahay para isang gamitan lang ng appliances.
11: Paalala mula sa Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information.
2: Basta Radio Bombo!
4: Sa iba pang balita, ibinunyag ng Maritime Transparency Initiative na SeaLight ang labis na paglobo ng China Coast Guard deployment sa West Philippine Sea sa nakalipas na 6 na buwan. Sa unang kalahati ng taon, ayon sa SeaLight, nagrehistro na ang China ng 633 na ship days sa Scarborough Shoal. Ang ship days po ay isang maritime measurement na nangangahulugang isang barko ang nag-ooperate sa loob ng isang araw. Ibig sabihin, sa mahigit 180 araw ay mahigit 930 ship operations na ang nagawa ng iba't ibang mga barko sa West Philippine Sea. Ito ay halos katumbas na ng naitalang ship operations noong nakalipas na taon na umabot ng kabuang 1,099 na ship days. Maliban dito, nag-deploy din ang China ng physical infrastructure sa pinag-aagawang karagatan nang hindi nagtatayo ng mga maituturing na permanent facilities. Kinabibilangan ito ng mga boya, floating barriers at 6x6M na temporary research platform. Iginiit ng SeaLight na lahat ng ito ay nagpapakita ng tuloy-tuloy na pagnanais ng China na panatilihin ang presensya nito sa West Philippine Sea, lalo na dyan sa may Scarborough Shoal. Bagaman tumaas din ng 43% ang patrol operations na Pilipinas, kung ikukumpara noong 2025, nananatili umano itong outnumbered dahil sa dominanteng presensya ng China.
3: At sa puntong ito ng ating balitaan, kuha na tayo ng update dyan sa Palacio Malacanang sapagkat inigit nila na magkaiba naman ang sitwasyon ni Pangulong Marcos at ni Senator Marcoleta sa harap na rin ng issue ng campaign donations. Yan at iba pa mga balita hatid ni Bombo Isa Cotoner.
14: Iginiit ng Palacio Malacanang na hindi dapat ikumpara ang campaign donations ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa issue ng hindi naman itineklarang 75 million campaign donations ni Senator Rodante Marcoleta. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, pribadong mamamayan pa si Marcos nang tanggapin nito ang mga donasyon noong 2022 elections at kumplento rin ang kanyang Statement of Contribution and Expenditures. Paliwanag pa niya, taliwas ito sa kaso ni Marcoleta na umano'y hindi na deklara ang 75 million na donasyon sa kanyang SOSE at Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALM. Hinamon din ni Castro si dating Quezon City Representative ang dating kongresista na si Mike Defensor na linawin kung kailan ito binayaran ang donor's tax kaugnay ng naturang donasyon. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Palace Press Officer Claire Castro.
15: So magkaiba po ang sitwasyon at estado ng pangulo at the time na tumakbo siya, siya ay pribado at at the time Congressman Marcoleta ay isang congressman. Pangalawa, si Senator Dante or Rodante Marcoleta hindi po niya dineclare ang sinasabing pondo. Ang 75 million pesos ay hindi po nakita sa SALN at hindi rin po nakita sa SOSE. Taliwas sa pagkukumpara ni Mike Defensor dahil ang Pangulo, kompleto ang pag-report sa SOSE. Kung hindi ito uminit at hindi ito na-issue, yung 75 million ay hindi nyo makikita kung saang record. At pakitanong na rin po kay Mike Defensor, kung binayaran nga ba niya yung donor's tax?
14: Kasabay nito, tiniyak ng palasyo na hindi makikialam ang ehekutibo sa kaso kinakaharap na naturang senador at igagalang ang magiging pasya ng Sandigan Bayan at ng Judikatura. Iginiit din ito na hindi dapat ma-impluensya ng anumang grupo ang investigasyon at pagdinig sa kaso. Samantala, sa iba pang balita, hinimok naman ng palasyo si Vice President Sara Duterte na humarap sa nalalapit na impeachment trial upang personal na sagutin ang mga alegasyon laban sa kanya. Ayon kay Castro, pagkakataon nito ng Vice Presidente na harapin ang mga testigo at maipakita sa publiko ang kanyang panig. Sinabi pa niya na kung naniniwala ang kampo ni Duterte na wala itong kasalanan, mas makabubuting dumalo ito sa paglilitis upang malinawan ng taong bayan. Binigyan din na nasa Senado na bilang impeachment court ang kapangyarihan sa magiging proseso ng paglilitis at buong paggalang dito ng ehekutibong sangay. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Palace Press Officer Claire Castro.
15: Upang sumagot sa mga katanungan or para harapin ang kanyang mga witnesses. Yung mga witnesses against her, yung mga witnesses at mga testigo na maaaring magsabi ng mga statements na hindi papabor sa kanya. Yan naman po ay karapatan ng isang respondent, ng isang defendant, maski na rin ng isang akusado na harapin personal ang kanyang mga testigo or mga testigo laban sa kanya.
14: Nauna nang nagpalabas ng summons ang Senate Impeachment Court na nagputos kay Duterte na humarap sa pagbubukas ng paglilites sa Hulyo 6, personal man o sa pamamagitan ng kanyang abogado.
16: Yan muna latest update mula dito sa Palacio Malacanang. Ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radyo Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basa Radyo Bombo.
3: Hinamo ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya si Senator Rodante Marcoleta na tuparin ang kanyang pangako na haharapin ang kasong plunder matapos na maghaina ng formal na complaint ang ombudsman sa Sandigan Bayan may kinalaman sa usapin ng tinanggap nito na campaign donations. At ayon nga kay Sendanya, dapat na patunayan ni Marcoleta na hindi siya magtatago o iiwas sa proseso ng batas sakali man na siya ay arestuhin. At inalintulad pa nito ang kagaya nga ni na Vice President Sara Duterte at Senator Ronald Bato de la Rosa na niya ay iniiwasan ang pagharap doon sa kanilang mga kaso. At nagugat nga ang plunder case doon sa umunoy 75 million pesos na campaign donations na natanggap ni Senator Marculeta noong halalan o noong campaign period bago pa man ang halalan at iginiit ng ombudsman na hindi umano ito idiniklara ng maayos doon sa kanyang isinumiting dokumento. Bagay na maaring itanggi ng senador at ang kanyang kampo ang naturang akusasyon. Nauna na ngang sinabi ni Marculeta na handa siya na harapin ang mga kaso at iginiit na legal at alinsunod sa batas ang lahat ng kanyang natanggap na campaign contributions. Sa dagdag pang balita, bagyang pinagbigyan ng International Criminal Court at Trial Chamber 3 ang kahilingan ng mga prosecutor na magsuri ang ilan ho dun sa mga kagamitan na nakumpiska kay former President Rodrigo Duterte matapos siyang arestuhin. Ngunit tinanggihan ang hiling na mabigyan ng access sa lahat ng susi na na-recover mula naman sa kanyang personal na ri-arian. Ayon pa sa korte, may sapat na batayan upang maniwalang maaaring magsilbing ebidensya ang ilang kinumpiska na mga materyales, kaya't pinayagan ang pagsusuri rito ng panig ng prosekusyon. Inatasan din mga kabombo ang prosekusyon na magsumiti ng ulat kung paano nila puprotektahan ang pribadong impormasyon ni dating Pangulong Duterte matapos ang kanilang pagsusuri. Gayunman, sinabi ng trial chamber na hindi na ipaliwanag ng panig ng prosekusyon kung bakit mahalaga ang lahat ng mga susi bilang parte ng ebidensya. Binanggit din ng korte ang argumento ng depensa na maaaring pag-aari ng mga kaanak nitong si Duterte ang ilan doon sa libo-libo na mga properties at iba pang mga natukoy na ebidensya at posible na malabag naman ang privacy ng mga nasa third party. At nakatakda ho na magsimula ang paglilitis kay Duterte sa pagsapit ng 30 ng Nobyembre. Harap siya sa tatlong bilang ng Crimes Against Humanity kaugnay ng umano'y mga pagpaslang sa ilalim ng kanyang kampanya kontra sa illegal na droga mula taong 2011 hanggang 2019.
0: The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football. Mula sa host nations, United States, Canada at Mexico, ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita at updates ng FIFA World Cup 2026. FIFA World Cup 2026. Dito lamang sa Bombo Radio Philippines.
3: Matagumpay na nakalusot ang Argentina at nalusutan ho ang defending champion ng FIFA World Cup sa round of 16 matapos na talunin ang debutant na Cabo Verde sa isang kapanapanabik na laban dun sa Miami Stadium sa Florida. 3-2 ang naging score sa pamamagitan ng extra time. Si Lionel Messi ang nagbukas ng score sa ika-29 na minuto na nagdagdag sa kanyang record bilang may pinakamaraming World Cup goals sa kasaysayan. Naitabla ng Cabo Verde ang laban sa ikalawang bahagi sa pamamagitan huyan ng kanilang player, ngunit muli ho nakalamang ang Argentina sa extra time sa goal nitong si Lisandro Martinez. Hindi na sumuko mga kabombo ang Cabo Verde at nakapag naipantay muli sa ika-103 minuto sa pamamagitan ni Sidney Lopez Cabral. Sa data ng naturang laban mga kabombo ay hawak ng Argentina ang 64% na possession at nakapagtala ng 22 shots kumpara naman sa 16 ng Cabo Verde. Sa kabila ng matinding depensa ng debutant team ay

0: matatagang nasabing kupunan sa kanilang misyon na depensahan ang corona para sa World Cup 2026.
1: Bombo Sports News.
0: Ito naman sa mga fans ni LeBron. Tinitignan na raw ni LeBron James ang ilang NBA teams na posibleng malipatan nito. Kasunod ng kanyang pag-alis sa Los Angeles Lakers. Ayon nga sa agent ni LeBron na si Rich Paul, ay pinag-aaralan ng superstar forward ang lahat ng kanyang options at magiging epekto nito sa kanyang career. Hindi rin anya simple na pag-aralan ang ginagawa ng naturang superstar dahil gumagamit din ang mga ito ng whiteboard at pointer upang aralin talaga ang magiging epekto ng desisyon kasama na ang plus and minus sa bawat sitwasyon. At tapos mga kabombo, ang pagpapaalam dun sa Los Angeles, ang superstar, 10 hanggang 12 team ang agad na nakipag-ugnayan sa kanya at nagpahayag ng kanilang interes na makuha ang 4-time NBA champion. At lahat ho ng mga ito ay nakalista sa ginamit nitong si LeBron na whiteboard at sinusuri ang magiging bentahe kung siya man ay maglalaro para sa naturang mga kupunan. Kabilang sa mga ikinukonsidera ni LeBron James ayon kay Paul ay ang nagpapatuloy na trade tulad naman ng pagpasok ni Jaylen Brown sa Philadelphia 76ers at iba pang malalaking trade. Ilan nga sa mga team na kanyang ikinukonsidera ay ang Cleveland Cavaliers, Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves, Miami Heat, Golden State Warriors at maraming iba pa. Sa puntong ito ng ating balitaan, mga kabombo, kuha tayo ng update kaugnay dun sa pananaw ng mga eksperto kaugnay dun sa paglobo ng pagkakautang ng Pilipinas, pero hindi raw ito may tuturing na negatibong bagay. Bakit kaya? Alamin natin yan sa ulat ni Bombo Cindy Grida.
2: Ipinahayag ni financial analyst Rogel Morales sa eksklusibong panayam sa Bombo Radio na walang dapat ikabahalang mga Pilipino sa pagtaas ng utang ng Pilipinas na umabot na sa 18.55 trilyon pesos nitong katapusan ng Mayo ayon sa Bureau of Treasury. Mas mataas ito kumpara sa 18.47 trilyon pesos noong katapusan ng Abril na may pagtaas na 0.41% o nasa 76.1 billion pesos. Ipanaliwanag ni Morales na hindi problema ang pangungutang kung ito ay nababayaran at nagagamit sa mga proyektong nakakatulong sa pag-unlad ng bansa. Nilinaw niya na karamihan sa utang ng Pilipinas ay domestic o nagmula sa loob mismo ng bansa tulad ng mga lokal na bangko. Dahil dito, ang ibinabayad na interes ng gobyerno ay bumabalik at umiikot lang din sa sarili nating ekonomiya habang ang mismong pondo ay nagagamit sa pagpapalago ng bansa. Kaugnay niyan, pakinggan at panoorin natin ang naging pahayag ni financial analyst Rogel Morales.
3: Ang importante, nababayaran natin yan at nagagamit sa tama yung inuutang na yan. And to top it all, ang dahilan na naman kung bakit lumobo, because nag-weaken din ang ating peso. Kung ang dati utang mo is $1 billion, and that time the conversion rate is only 50 pesos, that could have been just 50 billion, right? Pero tumaas tayo sa 60, wala ka pang ginagawa, yung utang mong 1 billion naging 60 billion in terms of peso because nag-weaken ang ating pong tawag dito, currency.
2: Dagdag pa niya na kung magpapatuloy ang takbo ng Pilipinas sa kasalukuyang estado nito bilang isang upper middle income na bansa, ay patuloy pang bababa ang inflation rate o ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga karaniwang bilihin at serbisyo na una na nang bumaba nitong mga nakaraang buwan. Samantala, iminungkahi naman ni Morales para sa darating State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ilatag ang mga estratehiya kung paano talaga matutugunan ang takbo ng ekonomiya. Kasama dito ang plano kung paano patataasin ang gross domestic product o GDP o ang kabuuang kita ng bansa. Hiniling din niya na pabilisin ang galaw sa mga programa o pamahalaan na tututok sa pagpapatuyo ng mga infrastruktura at paglikha ng mga bagong trabaho para sa mga Pilipino. Binigyang din ni Morales na kailangang bigyan ng sariling kita ang bawat Pilipino upang mapanatili ang paglago ng ekonomiya. kapag nagkatrabaho at kumita umano ang mamamayan, aangat ang estado ng bansa at bibilis ang pagbabayad sa pambansang utang. Kaugnay niyan, pakinggan at

0: Panoorin natin muli ang naging pahayag ni financial analyst Rogel Morales.
1: Sana makita natin yung specific strategies, ano movement na gagawin nila in terms of infrastructure projects, creation of jobs, napakahalaga para sa akin na may ma-provide na hanap buhay. Lahat ng bagay gagana sa Pilipinas kung ang mga tao may income. Kung walang income lahat, maniwala ka sa akin, mabagal po ang takbo ng ekonomiya natin. So I am hoping that ang ating pamahalaan, lalo pa talaga naman siyang lumalabas ng Pilipinas, I think nasa Canada ang ating presidente ngayon, is trying to market opportunities in the Philippines. At sana may maibalita siyang maganda para sa ating lahat sa darating na kanyang sona.
0: Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Cindy Grida. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: Iginiit naman ng Malacanang na nagpapatuloy ang paghahanap ng mga otoridad kay dating Congressman Elizalde Co at tiniyak na hindi tuluyang ibinasura ang graft case laban sa kanya kahit iniutos na ng Sandigan Bayan na i-archive ito. Ayon kay Palas Press Officer Undersecretary Claire Castro, pansamantala lamang ang pag-archive ng kaso habang hindi pa nahuhuli ang dating mambabatas. Anya muling magiging aktibo ang kaso kapag naaresto na si Co at humarap sa korte. Si dating Congressman Co ay naharap nga sa kasong graft at malversation kaugnay ng umano'y maanomalyang flood control project sa Maynauhan, Oriental, Mindoro. Naglabas na ang Sandigan Bayan ng warrant of arrest laban sa kanya noong Nobyembre ng nakalipas na taon matapos siyang umalis ng Pilipinas. Samantala, sinabi rin ng Palasyo Malacanang na mahalagang managot si Co at sagutin ang mga akusasyon laban sa kanya, lalo't itinuturing siyang pangunahing personalidad sa sinasagawang investigasyon sa umano'y maanomalyang flood control projects.
3: Karagdagan pa sa mga balita, pinalakas ng Philippine Air Force at Japan Air Self-Defense Force ang kanilang kooperasyon sa aircraft maintenance matapos naman ang isang subject matter expert exchange doon sa Clark Air Base sa bahagi ng Mabalacat, Pampanga. Pinagsama ng aktibidad yung maintenance specialist ng dalawang Air Force upang maibahagi ang technical na kaalaman pati na yung mga maintenance practices at operational experience na layunin na mapahusay pa ang kakayahan ng pagmamantini ng mga sasakyang panghimpapawid at mapataas ang kanilang operational readiness. Kasabay nito ay unang lumapag sa Pilipinas ang isang Japan na Air Self-Defense Force E-2D na airborne at early warning and control aircraft habang patago naman patungo doon sa Australia para sa trilateral military exercise na isasagawa ng Japan, ng Estados Unidos at ng Australia. Bagi pa rin ito ng aktibidad sa lumalawak na ugnayang pansiguridad ng Pilipinas at Japan na kinabibilangan ng Joint Exercises, Capability Building Programs at High Level Military Engagements bilang suporta rin sa layunin ng dalawang bansa na mapanatili ang seguridad, katatagan at isang malaya at bukas na Indo-Pacific region.
2: Kinundi na naman ng Armed Forces of the Philippines ang anumang pagtatangkang idamay ang hukbo sa partisan politics. Ginawa ng sandatahang lakas ng Pilipinas ang naturang pahayag kasabay ng muling paggigiit sa katapatan ng bawat sundalo sa konstitusyon at sa pag-iral ng batas. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, isa itong professional at non-partisan institution na nakatuon lamang sa mandato nitong ipagtanggol ang soberanya ng Pilipinas. Gate pa ng hukbo na anumang pagtatangka na idamay o isangkot ang sandatahang lakas sa anumang partisan politics ay hindi magtatagumpay at hindi katanggap-tanggap dahil mananatili ang mga ito na tapat sa konstitusyon at sa profesional nitong mandato. Ayon sa sandatahang lakas ng Pilipinas, patuloy nitong susuportahan ang mga lehitimong hakbang ng pamahalaan para mapanatili ang kapayapaan at kaayusan at hinding-hindi magpapadala sa ingay ng politika. Tiniyak din ng hukbo ang tuloy-tuloy na pagprotekta sa pambansang seguridad at mapangalagaan ang karapatan at kapakanan ng mga Pilipino.
3: Oras natin mga kabombo, 20 minuto bago sumapit ang alauna ng hapon. Inamo ng Trade Union Congress of the Philippines ang Philippine government na tiyakin na wala ng low-income Filipinos o yung mahihirap na mga Pinoy na nagtatrabaho. Ito ay kasunodarin ng pag-angat ng Pilipinas bilang isang upper-middle-income country mula sa dating pagiging lower-middle-income country. Ito ay naabot ng Pilipinas sa loob ng halos 40 taon. Ay nga sa Trade Union Congress of the Philippines spokesperson Carlos Miguel Oñate, ngayon ay napapanahon sapagkat tumaas ang economic category ng Pilipinas, dapat ay siguruhin din ng Administrasyong Marcos na walang mahihirap na Pilipino at lahat ay mararamdaman ang pag-angat ng ekonomiya ng ating bansa. Hindi niya pwede na yumayaman ang bansa ngunit ang mga mamamayan ay nananatiling mahirap. Hindi rin niya sapat na pinagmamalaki ng administrasyon ang 85 pesos na pagtaas sa arawang sahod ng mga manggagawa sa Metro Manila. Ayon pa kay Oñate, hindi lamang Pangulo ng Metro Manila, si Pangulong Marcos at salip ay dapat na mag-isip ito ng kapakanan ng mga manggagawa sa buong bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. Hamon pa ng kung naturang grupo sa Pangulo na unahin yung prioridad na kinakailangan ng mga manggagawa at maisama ang mga ito sa pag-unlad ng ating bansa.
2: Isinasagawa naman ng Clergy for Good Governance ang Pilgrimage of Conscience sa labas ng Senado. 2 araw bago na lamang yang pagsisimula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa convener ng grupo na si Father Robert Reyes, nahati sa 2 bahagi ang isinasagawang aktibidad. Bilang bahagi yan ng pagbabantay para sa nalalapit na impeachment trial. Ang unang bahagi ay ang Jericho Walk, na susundan ng exorcism o pagpapalayas sa masamang espiritu na pamumunuan ng mga paring Katoliko. Iikot ang grupo sa harap at kabilang sa bahagi ng Senado at gagamit sila ng asin, insenso, holy water at kandila na ginagamit sa pagpapalayas ng masamang espiritu. Ang asin ayon si Catholic priest ay sumisimbolo sa paglilinis ng isip, bibig at puso ng mga senador, habang ang insenso naman ay pampabango ng masangsang na paligid na pinabaho ng kasalanan at kasinungalingan. Ginagamit naman ang holy water bilang simbolo ng buhay at paglilinis para raw mabuhay muli at malinis muli ang mataas na kapulungan mula sa anumang issue.
3: Sa puntong ito ng ating balitaan, dakuha na ho natin ang ulat ng ating mga himpilan. Makabayan Black nangangamba sa posibleng pagtanggal ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at iba pa mga development na mga unusual sa panahon ng paglilitis. Alamin natin ang nakalap na impormasyon ng Bombo Radio Rojas.
4: Nangangamba ang Makabayan Black sa posibleng maging mahabang pagdinig na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte dahil maaari umano itong makapekto sa mga testigo, ebidensya at interes ng publiko. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas kay former ACT Teachers Partyless Representative Franz Castro na member rin ng Makabayan Black, sinabi nito na posibleng umatraso mag-withdraw ang ilang mga testigo kung masyadong haba ang proseso na impeachment trial. Ayon kay Castro, maaari ring maapektuhan ang pagiging kapani-paniwala o authenticity ng mga ebidensyang iharap habang tumatagal ang paglilitis. Matatandaan na katakdang tumagal ng kabuang 72 trial days ang impeachment proceedings laban kay Vice President Duterte kung saan 62 araw ang inilaan para sa panig ng prosecution at 30 araw naman para sa depensa. Dahil dito, umaasa ang Makabayan Black na mapaikli o maikukumpres ang schedule ng paglilitis upang mas mapabilis ang pagresolba sa kaso at mahalagang maisulong ang transparency at accountability na hindi isinasakripisyo ang maayos na proseso ng impeachment para na rin sa kapakanan ng bayanang Pilipino.
5: Medyo nag-worry kami dito sa matagal, no? Parang 7 months daw, no? Or parang 90 days, 60 days yung 90 days yung prosecutor, 60 days yung defense, yung pagpe-present mga ebidensya, no? Kasi parang tatlong beses isang linggo lang yata impeachment trial, so aabutin ito ng more or less 7 months.
4: Mula rito, si Impila ng Bombo Radyo Rahasa para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Jomelusa Dali. And this is Bombo Radyo Philippines, the number one in most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!
2: Ang Pangasinan Pride ang Pangasinan Pride na si Harvey Joshua Sagum handa nang sumabak sa unang pagkakataon para sa Mr. World Philippines 2026 na gaganapin ngayong buwan ng Hulyo sa Pasay City. Kumuha tayo ng karagdagan pang detalye diyan sa pag-ulat ng Star FM Dabagupan.
6: Todo paghahanda na ngayon ng tubong Walasiki Pangasinan na si Harvey Joshua Sagum para sa kanyang pagsabak sa prestihiyosong kompetisyong Mr. World Philippines 2026 kung saan buong pagmamalaki niyang irerepresenta ang lalawigan ng Pangasinan sa pambansang entablado. Gaganapin ang Coronation Nights sa July 25, 2026 sa Newport Performing Arts Theater sa Pasay City na lalahukan ng iba't ibang lalawigan at syudad sa bansa. Sa naging panayam ng Star FM Dagupan kay Sagum, ito ang kauna-unahan niyang pagsabak sa larangan ng National Pageantry, isang bagong hamon umano na buong tapang niyang haharapin.
7: Wala talaga siya sa timeline ko or wala siya sa dream ko. Back then talaga, I'm an obese person eh. Until I engaged to the sports, which is volleyball. So doon ako pumayat. Siyempre, di ba may mga throwback tayo, di ba yung iba walang pinagbago, ganun. Ako talaga, ang laki ng pinagbago ko. So nagsasabi sa akin na you have looks, you have charm, ganun. Why not hindi ka sumali sa ganito, ganun.
6: Ang Mr. World Philippines 2026 ay isang national pageant for male at dito pipiliin ang magre-representa ng bansa sa Mr. World kung saan bibigyang pansin ang personalidad, kakayahan at advokasya ng mga kandidato upang magsilbing huwaran sa kabataang Pilipino. Yan ang balita mula rito sa Star FM Dagupan. Ako si Star DJ Mia and this is Bombo Radyo Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radyo! Bombo!
3: Tuloy-tuloy tayo sa mga balita na monitor ho na African swine fever cases sa bahagi ng Western Visayas ay kontrolado na. Ayon yan sa Department of Agriculture at mas mahigpit na farm biosecurity measures ipinapatupad. May balita dyan ng Bombo Radio, Iloilo.
2: Mas pinagtutuunan ngayon ng pamahalaang panlalawigan ng Iloilo mas mahigpit na pagpapatupad ng farm biosecurity measures sa mga backyard at commercial hog farms upang hindi na madagdagan pa ang mga kaso ng African Swine Fever o ASF. Ito ay kasunod ng pagpositibo ng 4 na specimen na kinuha mula sa mga baboy na isang hog raiser sa Barotac Viejo, Iloilo. Ito rin ang unang naitalang kaso ng African Swine Fever sa lalawigan ng Iloilo ngayong 2026. Ayon kay Provincial Veterinarian Dr. Darrell Tabuada, bagamat pinapaalalahanan ng kanilang tanggapan ng publiko na huwag magpanik, mahalaga pa ring maghigpit na sundin ng Level 1 biosecurity measures, kabilang ang paglalagay ng mga bakod upang hindi makapasok ang mga manok at aso sa mga babuyan. Kailangan ding maglagay ng footbaths na may disinfectant at limitahan ang mga pagpasok ng mga tao sa mga kulungan ng baboy. Pinapaalalahanan din ng mga hog raiser na iwasan ang swill feeding o ang pagpapakain sa mga baboy ng mga tirang pagkain o kitchen waste. Hinimok din niya ang mga lokal na pamahalaan, mga slaughterhouse, livestock traders at hog raisers na mahigpit na sumunod sa mga kinakailangang dokumento. Sa panayam naman ng Bombo Radio kay Dr. Lirisa Balopenos, ang Chief ng Integrated Laboratory Division ng Department of Agriculture Region 6, sinabi nitong patuloy silang nagsasagawa ng regular na surveillance sa buong Western Visayas, kabilang mga pantalan at border areas sa pamamagitan ng regular na sampling upang maagap na matukoy mga posibleng impeksyon. Kinumpirma rin niya na wala pang nadadagdag na positibong kaso sa mga sample na kanilang natatanggap.
8: Patuloy po tayong nagmo-monitor sa lahat ng mga bayan natin, probinsya. Sa dami ng samples na nare-receive natin, wala pa pong nadagdag sa ating listahan para sa ganong sakit. And yung lahat naman na ating na-monitor within the positive areas is na-contain na po at nakapag-submit na rin po sila ng additional samples for validation and for monitoring purposes.
2: Mula rito sa Bombo Radio Iloilo para sa Bombo Network News. Ako si Bombo, Cherry Colomeda Marcon, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Ang pangunahing kritiko naman ni dating Governor Chavit Singson, arestado sa 7 bilang ng cyber libel. Subalit, nakalaya rin matapos makapagpiansa. Kaugnayan, may report ang Bombo Radio Vigan.
9: Inaresto ng Criminal Investigation and Detection Group Ilocos Sur si Attorney Estelita Cordero matapos pagsilbihan ng warrant of arrest kaugnay ng 7 bilang ng kasong cyber libel na isinampalaban sa kanya. Si Cordero ay kilalang pangunahing kritiko ni dating Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson. Ang mga kaso ay isinampa ng dating gobernador kaugnay umano ng mga ipinost at pahayag ng abogado sa social media. Sa panayam ng Bombo Radio Vigan kay Cordero, sinabi nitong handa siyang harapin at sagutin ang lahat ng akusasyong isinampalaban sa kanya. Ayon pa kay Cordero, naniniwala siyang ang mga kasong kinakaharap niya ay may kaugnayan sa kanyang pagtatanggol sa karapatan ng kanyang mga kababayan dahilan umano upang siya ay maging target ng dating gobernador. Samantala, agad ding nakalaya si Cordero matapos makapagpiansa ng humigit kumulang 300,000 pesos kung saan 46,000 pesos ang itinakdang piyansa sa bawat bilang ng kasong cyber libel.
10: Nabigla ako, meron na pala warrant of arrest. No, nandito naman, kung saan naman ako subunod sa mga pulis, sumama ako sa kanila at sasagutin natin itong mga parasang ni Chavit Singson na nilalaman ng kanyang cyber libel complaint laban sa akin.
9: Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Vigan para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Myling Cabanilla. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
3: Sa mga karagdagan pa nating balita, magiging upper middle income ng country ng Pilipinas bilang upper middle income country ay posible raw na magdulot ng mas mataas pa na interest rate ayon ho yan sa isang economic watchdog. May nakalap na impormasyon ng Bombo Radio Dagupan.
11: Iginiit ng Ibon Foundation na nananatiling hindi nagbabago ang kalagayan ng maraming Pilipino sa kabila ng pagtaas ng minimum wage sa National Capital Region ng 85 pesos ng pagkakabilang ng Pilipinas sa mga bansang may upper middle income status. Ayon kay Sunny Africa, ang Executive Director ng Ibon Foundation, mababa pa rin ang kasalukuyang halaga ng minimum wage kung ihahambing sa antas nito noong dekada 80. Aniya, hindi pa rin sapat ang mga hakbang ng pamahalaan upang matugunan ang lumalalang suliraning pang-ekonomiya. Ipinaliwanag pa nito na ang pagiging isang upper middle income country ay maaaring magresulta sa mataas na interest rates sa mga pautang na maaaring ihiramin ng bansa mula sa mga pandaidigang institusyonal pinansyala. Ayon pa kay Africa, walang direktang ugnayan ang deklarasyon ng World Bank sa tunay na pag-unlad ng ekonomiya ng Pilipinas. Aniya, ang naturang institusyon ay matagal nang nagsusulong ng mga pulisyang hindi umano nakatutulong sa pagpapalakas ng lokal na industriya. At bilang solusyon, iminungkahi ng Ibon Foundation ang higit pang pagpapalakas ng lokal na produksyon at pag-export ng mga produktong gawa sa Pilipinas.
12: Kung gusto ng gobyerno taasan yung sahod, pwede na taasan yan, ano man ang status natin, upper middle, lower middle, low income, high income. Nasa. So para sa akin, sigurado ako, pagdating ng Lunes, makakalimutan na ang ordinaryong Pilipino kung tinasin man nila itong upper middle income. Kasi wala siyang direktang connections araw-araw na.
11: Para sa Bombo Network News, mga rito sa lalawigan ng Pangasinan, Bombo Mayra Reside nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
3: Sa pagpapatuloy pa ng ating mga balita, yung face-to-face classes mga kabombo dyan sa San Jose National High School kung saan nangyari yung mass shooting, kung saan ho ay tatlo ang naitalang nasawi. Nakatakda ng mga ibalik yan sa pagpasok ng susunod na linggo. Pero may mga hakbang ho sila para naman sa emotional healing. Alamin natin kung ano yan. May balita ang Bombo Radio Tacloban.
13: Nakatagdang magpatuloy sa darating na Lunes, Hulyo 6, ang face-to-face classes ng mga mag-aarala sa San Jose National High School sa Tacloban City. Kasabay ng pagpapatuloy ng klase ay nangako naman si Tacloban City Mayor Alfred Romualdez na mag-iimbita ng mga entertainers sa bilang bahagi ng emotional healing ng mga mag-aarala na lubos na naapektuhan sa nangyaring pamamaril sa naturang eskwelahan. Ayon kay Department of Education Tacloban City Division Information Officer Dr. Ranilo Edera, patuloy ang pagsisigurado sa seguridad ng paaralana kung saan sinimulan na rin ang paglalagay ng perimeter fencing sa palibot ng paaralan at pag-i-install ng mga CCTV cameras sa buong lugar. Nagpapatuloy rin ang sinasagawang repainting sa paaralan lalo na sa mga silid-aralan kung saan nangyari ang karumaldumal na pamamarila upang tuluyan ang makalimutan ng mga mag-aral ang masamang nangyari. Matatandaang nagkaroon ng insidente ng pamamaril sa nasabing eskwelahan noong Hunyo 22 kung saan tatlong mag-aaral ang binawian ng buhay at ilang mag-aaral din ang nasugatan at dinala sa pagamutan. Samantala, plano naman ng Department of Education na maglagay ng metal detectors sa entrada ng ilang malalaking paaralan sa lungsod ng Tacloban bilang bahagi ng paghihigpitan ng seguridad.
14: Preparations natin for the resumption of face-to-face classes on Monday, July 6 ay nagsimula na. No? So una, nag-install na kita ng mga CCTV sa San Jose National High School from the city government yan. Saka nag-start na yung perimeter fencing and all other security measures. And yung pag-repaint ng mga classrooms para maging iba naman yung pagtingin nila sa environment nila. During the first day of the resumption, mag-i-invite siya ng mga entertainers which is part of the emotional healing ng mga bata at saka ng mga personnel ng San Jose National High School. Nagbibigay pa rin tayo ng psychological first aid sa mga learners, teachers na hindi pa nakapag-avail at saka mga parents. Mm-hmm. And that will continue. Psychosocial support will continue even during and after the resumption of face-to-face classes because it takes time to recover, to heal yung trauma na na-experience ng mga bata.
13: Ang bahagi ng pakikipagpanayam ng Bombo Radio Tacloban ay kay Department of Education Tacloban City Division Information Officer Dr. Ranilo Edera. At iyan ang ulat mula dito sa impilan ng Bombo Radio Tacloban. Ito si Bombo Ninya Magpilian. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio Bombo.
3: At manatiling updated sa mga kaganapan sa Luzon, Visayas at Mindanao, maaari hong tutukan ang mga palatuntunan ng Bombo Radio Philippines sa pamamagitan ng Bombo Radio at Star FM Stationwide mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. At kaya naman mga kabombo, yung mga nariyan sa bahagi po ng Northern Luzon, masusubaybayan sa probinsya ng Isabela ang ating himpilan, Bombo Radio Kawayan. Samantala, kung kayo naman ay nasa bahagi ng Pangasinan, nariyan naman ang Bombo Radio at Star FM Dagupan. Sa City of Pines, Bombo Radio at Star FM Baguio. Samantala, sa lalawigan ng Albay, Bombo Radio Legazpi. At dito sa Mega Manila, 102.7 Star FM Manila.
2: Diyan din po sa may Cagayan Valley Region, maaari niyo pong tutukan ang Bombo Radio Tugigaraw. Habang sa Ilocos Region, nariyan naman po ang Bombo Radio Lawag, Bombo Radio Vigan at Bombo Radio La Union. Habang sa Bicol Region, nariyan naman po ang Bombo Radio Naga. At bago po tayo magtapos, samahan niyo po kaming manalangin ng Rashi Imperata for deliverance from calamities.
15: Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen.
3: Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita sa Bombo Network News Noontime Edition. Ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. At mula rito sa Bombo News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!
16: For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.
17: Basta Radio! Bombo!
18: Like mo! Share mo!
19: Star FM,
20: the best music station across the nation.
21: Kwelang-kwela ng mga DJs.
20: Ang galing sa information.
19: Fully digitalized. It's all for you.
22: Star FM across the nation.
23: Sa palengke, may swerte.
24: May swerte? Sa palengke?
23: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
25: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
23: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
25: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
26: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
27: Play live Baccarat with real live dealers at Bet88.
28: Place your bets, player or banker. Player wins. Enjoy your winnings.
27: Bet88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PAGCOR.PH.
29: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
30: The Philippines number one Star FM.
31: Mga awiting mai-in-love kayo.
32: Mga awiting magpapaalala sa nakaraan.
31: Mga awiting para sa inyo.
32: It's all for you on Star FM.

0: 102.7 Star
1: FM. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap. Kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
1: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
2: Omega Pain Killer, tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
1: 9 million pesos worth of prizes ang ipamimigay nationwide.
0: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radyo 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
1: Tuwing Sabado, may mananalo ang studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes. At may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigwa 1,000 pesos in cash plus gift bag.
0: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radyo at Star FM stations sa September 5, 2026.
1: At tatlong consolation prizes na tigpa 5,000 pesos each.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. Sali na!
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty Linamnam.
0: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
1: Orokan, maayos ang buhay mo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm. Bidahanda ka sa Bioderm.
0: Syngenta. Bringing plant potential for life.
1: Pure Gold. Always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.

0: 102.7 Star
1: FM. Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM.
2: Holiday Corn Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corn beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
1: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
2: Orocan, isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
1: Syngenta. Bringing plant potential for life.
2: Pure Gold. Always panalo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
2: Star FM!
3: Star FM!
4: Star FM!
5: Star FM!
6: Star FM!
7: Basta radyo sa FM?
8: Alam na! Star

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap. Kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia. Masarap. Fresh. Nutritious. Masiglakas. Basta Gardenia.
1: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Dating, gagawa ng content, daytime with Dylan, movie time, and chill with Jen.
4: Si Dennis, laging nagmamadali.

0: Star FM.
1: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
2: Sarsaya Oyster Sauce. 2 empty sachets ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams.
1: Gardenia. 1 empty plastic ng any loaf variants and sizes.
2: Omega Painkiller. 1 cap o label in any size.
1: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
4: Star FM.
5: Star FM.
6: Star FM.
5: Basta radio sa FM.
6: Ayos na.
7: Star.

0: bucks na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tanzano Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320 ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
2: Star FM!
3: Star FM!
4: Star FM!
5: Star FM!
6: Star FM!
7: Basta radyo sa FM?
8: Alos na!

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta. Bringing plant potential for life.
2: Pure Gold. Always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer, tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PAGCOR.PH.
2: Sa mga magsasaka, bakit kailangan panghintayin ang pinsala ng mga peste? Pigilan ang mga dead hearts at whiteheads bago pa sila umatake. Ipinakikilala ang Insipyo. Insipyo, ang iyong kampyon sa maagang proteksyon. Mag-spray sa magic window. 15 hanggang 25 araw pagkatapos maglipat tanim. Pigilan ang stem borers bago pa sila makapaminsala. Hadlangan ang leaf folders bago pa sila tumiklop. Ang maagang pag-spray ay katumbas ng kompletong proteksyon. Piliin ang Insipyo bago dumating ang mga peste. Bumisita na sa inyong agricultural supply ngayon. Insipyo mula sa Syngenta. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
3: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty Linamnam.
2: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
3: Orokan, maayos ang buhay mo.
2: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
5: Star FM.
6: The best music station across the nation.
7: Kwelang-kwela ng mga DJs.
6: Ang galing sa information.
5: Fully digitalized. It's all for you.
8: Star FM across the nation.
9: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengke at kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isamo mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
10: Basta Star.
11: Talagang hindi ka mababagot kasama ang Star FM dito sa talyer sa Navotas, lalo na't kung umaga pa lang kasama na ang nakakaindak na tugtugan at trivias ng mga DJ.
12: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
13: Star FM.
14: Star FM.
15: Star FM.
5: Star FM. It's all for you.
16: Star FM.
5: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
17: 102.7.
8: The Philippines' number one Star FM.
5: Welcome to the Rocker's Paradise, Twilight Zone.
8: Twilight Zone on Star FM.
5: Twilight Zone on Star FM.

0: of Love, The Power of Love. Yan ang awitin mula kay Hugh Lewis and The News. Hi! Hi, hello! Kasi Nation, happy Saturday and happy weekend! Oras natin, 11 star minutes. Makaliwas po ang alas 5 ng hapon. 5:11 in the afternoon natin, Philippine Standard Time. Kamusta naman ang iyong afternoon? Maganda-ganda pa ang panahon. May init, pero katamtaman lang. May pagbadya-badya. Wow, badya-badya. Pero, ito yung time para makapaglaba ka na. At makapag-relax. Kaya naman, kung ikaw ay on the way pa lang, o kaya pa-uwi, saan ka man naroroon. Mag-enjoy ka muna sa ating matugtugan. Ikaw ay nakikinig na dito sa ating Twilight Zone. Kasama yung sweetie tootie girl, Ivana Darna. Ito lang yan sa 92.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
1: Sa palengke, may swerte.
2: May swerte? Sa palengke?
1: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
3: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
1: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
3: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
4: Per DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
5: Sa mga magsasaka, bakit kailangan panghintayin ang pinsala ng mga peste? Pigilan ang mga dead hearts at whiteheads bago pa sila umatake. Ipinakikilala ang Insipyo. Insipyo, ang iyong kampyon sa maagang proteksyon. Magspray sa magic window, 15 hanggang 25 araw pagkatapos maglipat tanim. Pigilan ang stem borers bago pa sila makapaminsala. Hadlangan ang leaf folders bago pa sila tumiklop. Ang maagang pag-spray ay katumbas ng kompletong proteksyon. Piliin ang Insipyo bago dumating ang mga peste. Bumisita na sa inyong agricultural supply ngayon. Insipyo mula sa Syngenta.

0: Yvonne Averna.
1: Mistress of Mine, yan ang awitin mula pa sa Little River Band. Ay, nako. It's radiation. Ikaw ba, agree ka ba, no, na pwedeng mag-alaga ng hayop ang isang inmate? Oy! Ang mas radiation sa isang prison sa ibang bansa naman ito. Alagaan nila ay mga pusa. Wow, mga meow-meow. Meron isang prison sa Indiana na ang tawag ay Pendleton Correctional Facility. So, nag-start sila noong 2015 na ang mga pusa ay inaalagaan ng mga nandoon, ng mga inmate. So, imagine mo kasi radiation, no, yung mga malalaki ang braso, ang mga nakakatakot. Pero may mga pusong mamon pagdating sa hayop. And actually, itong program na to ay tinatawag na Forward, kung saan ang isang inmate ay nakakapag-ipon ng privilege para makapag-spend ng kanilang araw sa mga pusa na pwede nilang pakainin, i-groom, o kaya naman yung putulan ng kuko, nail trimming, gano'n. Putulan ng kuko. And also, itong mga pusang ito ay galing sa mga abusive homes. Iba naman, galing sa streets. No? Galing sa lansangan na hindi pinapansin. Mga ganong bagay. So, yung mga pusa, sila rin, mga takot, mga stress, yung iba aggressive. Hindi nagkakalayo sa mga inmates. Pero, ito nga ang na-discover nila kasi radiation. So, ang program na sinimula ni Malaya Stringer mula sa isang Animal Protection League ay nagbigay siya ng ganitong suggestion. Nung una, ayaw pa niya talaga. Kasi nga, natatakot din siya baka kung anong mangyari dun sa mga pusa. But over the time, nakita nila na mas naging healthy yung mga pusa at mas naging maamo yung mga inmate. Imagine kasi Ray Nation, no, yung beauty ng relationship ng tao sa mga hayop. Yung akala mo nakakatakot. Yung mga masusungit at kung ano-ano pa. Sila pala yung mas meron pang care doon sa mga hayop. Well, kasi Ray Nation, ito lang yung ibig sabihin yan. People love to be needed. Alam mo yun, yung feeling na meron ka reason to get up. Daray na. Yung meron ka reason to get up, no? Siyempre, yung feeling na meron kang papakainin, may umaasa sa'yo, somehow, nakakatulong din yun. Yung ma-realize mo rin na may nangangailangan din sa'yo. Somewhere, somehow, you are needed. Ito ang kagandahan lang. Kasi ang tinitingnan naman kung dito sa Pilipinas ay pwede ba yung gawin. So, merong ilang mga animal, you know, na tina-check nila kung pwede rin ba yun. Possible din ba na i-apply sa Pilipinas? Pero ikaw, ano bang take mo doon? Will it be the same sa doon sa prison sa Indiana? Magiging positive din ba ang effect? Or tingnan natin. Pero mukha namang okay. Nakatulong din sa mental health, no? Siyempre, iba rin yung environment doon. Kapag nasa loob ka ng kulungan. Oh, hindi naman tayo sa naka-experience. Hindi naman natin naranasan pa yon. Pero just to imagine lang din. Nakaka-benefit doon sa inmate at doon din sa pusa, kaya doon sa mga hayop, no? Ay, naku talaga. Actually, meron nga rin bagong research na mas bumababa ang mga nag-aanak at mas tumataas ang mga nag-aalaga ng hayop. So, ikaw ba? Gusto mo pa bang magkaanak? Okay na sa'yo yung apat ang paa. Mas magastos yung apat ang paa. Totoo lang. Tsaka wala pang mga, ano tawag doon? Yung mga medical sa mga hayop. Gastos! By the way, 5:31, Star Winnes. Makalipas na po ang alas 5 ng hapon, 5:31 in the afternoon, and natin Philippine Standard Time. Marami pa tayong mga rak-rakan na. Kaya sa mga rock na rock ngayong Sabado, it's your time to shine. Diyan ka na muna ulit at magbabalik tugtugan tayo dito lamang yan. So 22.7 Star FM. It's all for you. Like mo. Share more.
2: And that was brought to you by Bet88. Sign up and play now at bet88.ph and get up to 10,000 deposit reward every Friday and payday. Bet88, your ultimate playground.
3: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
4: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
3: Syngenta. Bringing plant potential for life.
4: Pure Gold. Always panalo.
3: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa swerte sa palengke ng Bombo Radio.

0: Twilight Zone.
1: Twilight Zone.
0: On Star.
1: Star.
0: FM. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
2: 9 million pesos worth of prizes ang ipamimigay nationwide.
0: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radyo 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
2: Tuwing Sabado, may mananalo as studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes at may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigwa 1,000 pesos in cash plus gift bag.
0: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radyo at Star FM stations sa September 5, 2026.
2: At tatlong consolation prizes na tigpa 5,000 pesos each.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. Sali na!
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta. Bringing plant potential for life.
2: Pure Gold. Always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

Yan ang waiting with a smile mula po sa Eraser Heads. Oras natin kasi Red Nation, 6 star minutes bago po mag-alas sa east ng gabi. Ay, biglang nag-55. So, 5:55 in the evening at the Philippines time. Susunod na nga mga nagbabagang balita sa loob at labas ng bansa. Bombo Network and News Evening Edition. Live po yan sa Bombo News Center Makati at Salmicas Nationwide. Para sa ating audio video streaming, pwede ka pumunta sa Facebook page 102.7 Star FM Manila o kaya naman sa YouTube channel na Bombo Radio Philippines. Trade Nation, ingat po sa lahat and happy weekend. Well, to formally move to our next program. Here's a song mula sa Hinder, Lips of an Angel.

0: Philippines, fully digitalized, numero uno sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radyo Philippines.
1: Bombo Radyo Philippines.
0: Unmatched, number one and most trusted source of news and information.
2: Basta Radyo Bombo.
3: This is Bombo Network This Evening Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines.
4: Araw po ngayon ng Sabado, ikaapat sa buwan ng Hulyo taong 2026.
3: Sa ulo ng ating mga balita. Sa mga pangunahing balita, ang Senado handa na sa pagsisimula ng trial laban kay Vice President Sara Duterte sa araw ng Lunes. Si Senator Marco Leta, maaari pa rin naman ang makibahagi sa impeachment trial.
4: Si Ombudsman Jesus Crispin Rimulya naman kinumpirmang nilagdaan na ang dismissal order laban kay dating o retired Police Major General Mau Aplasca bilang Senate Sergeant at Arms.
3: Hanggang 8 mambabatas naman posibleng isunod na makasuhan ng Office of the Ombudsman kasunod dyan ang naunang paghahain ng plunder case laban kay Senator Marco Leta.
4: Samantala, General Romeo Browner Jr. naman inanunsyo ang kanyang pagre-retiro sa ginanap na testimonial parade sa Philippine Military Academy sa Baguio City.
3: Abangan sa ating weather report mamaya ang Super Typhoon Bavi, lalo pang lumalakas habang gumagalaw sa silangang karagatan ng Pilipinas.
4: Sa international news naman, Islamic Revolutionary Guard ng Iran nagbabala laban sa tangkang pag-atake bago pa man ang nakatakdang burol ng kanilang supreme leader.
3: Abangan sa ating sports news at FIFA update mamaya ang Colombian football team. Pinaluhod ang Ghana sa huling laban ng round of 32 ngayong araw. Ang Team Colombia na tili namang undefeated sa 2026 World Cup. At live nationwide via satellite, naritong detalye ng ating mga balita. Nakahanda na ang Senado sa pagsisimula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa araw ng Lunes, Hulyo 6. Magsisilbing impeachment court ang mataas na kapulungan para sa paglilitis sa pangalawang pangulo na naharap sa apat na impeachable offense. Ayon kay Senate Secretary Attorney Renato Bantog Jr., na ihanda na ang lahat ng kakailanganin sa pagsisimula ng trial tulad ng mga pasilidad, mga kagamitan ng mga senator judge at iba pang logistical needs para maging maayos at bukas ang isasagawang pagdinig. Una na rin na niyang naghain ng komento ang defense panel sa inilabas na impeachment court pre-trial order habang walang isinumiteng opisyal na komento ang prosecution bago ang deadline kagabi. Sa ngayon, planchado na rin ang seguridad sa loob at labas ng Senate building. Magkasama itong babantayan ng Office of the Senate Sergeant at Arms, ang Philippine National Police, ang Criminal Investigation and Detection Group at ang Pasay City Local Police. Sa kabilang banda, pangungunahan naman ni Senate President Sherwin Gatchalian ang pagbubukas ng trial sa araw ng Lunes batayan sa inilabas na communication ng Senado. Magsisimula itong ganap na alas 2 ng hapon. Una na rin inatasan si Vice President Sara Duterte at ang kanyang mga abogado na dumalo sa pagsisimula ng trial. Narito, mga kabombo, ang Articles of Impeachment na tatalakayin at siya pong pagdedebatehan sa kalagsagan ng trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ang Article 1, ito ho yung misuse o hindi humayos sa paggamit ng confidential funds. Kinabibilangan po ito ng impeachable offense na culpable violation of the Constitution, grafting corruption at betrayal of public trust. Ito ho'y may kinalaman sa di umano'y maling paggamit ng 612.5 million pesos na confidential funds noong siya pa ang namumuno sa Office of the Vice President at Department of Education. Ang punto'y sinasabing ginastos ng walang sapat na legal na basehan o malinaw na breakdown. Ang Article 2 ay ang hindi maipaliwanag na kayamanan ng pangalawang pangulo. Ito ho ay kinabibilangan ng impeachable offense na culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust. Ito ho ay nakatutok naman sa umano'y hindi may paliwanag na yaman ng Vice Presidente. May nakita umano'ng malaking pagkakaiba o discrepancy sa pagitan po ng kanyang bank accounts at ng kanyang statement of assets, liabilities, and net worth. Ang Article 3 naman ay ang sinasabing pamimigay ng mga regalo o gift, cash gift sa Department of Education officials at kinabibilangan po ito ng impeachable offense na bribery, graft corruption at culpable violation of the Constitution at maging ang betrayal of public trust. Nakasaad dito ang alegasyon na nagbigay umano si Vice President Sara Duterte ng monetary gift o cash allowance sa mga matataas na opisyal ng Department of Education noong siya pa ang kalihim nito, na ayon sa reklamo ay isang uri ng panunuhol o hindi legal na insentibo. Ang huling artikulo, itong Article 4, ito ho yung pagbabanta o death threat at inciting to sedition. Ito ho'y kinabibilangan naman ng impeachable offense na culpable violation of the Constitution, high crimes at betrayal of public trust. Basa ito sa mga naging kontrobersyal na pahayag ni Vice President Sara Duterte kung saan nagbanta siya laban sa buhay ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Gayun din mga alegasyon ng pagudyok sa publiko o sa militar na mag-aklas laban sa gobyerno. Ito ang tinatawag na inciting to sedition. Sa araw ng Lunes, mga kabombo Caster Nation, ay full coverage ang Bombo Radio Philippines at ang Star FM sa magiging unang araw ng trial laban kay Vice President Sara Duterte. Kahit pwedeng-pwede po ninyo kaming subaybayan sa iba't ibang mga platform, sa social media pages ng Bombo Radio Philippines, pwede rin po sa YouTube, sa Facebook, sa TikTok at maging sa Bombo mobile app at sa www.bomboradio.com. Sa lahat ng platform, pwede po ninyo subaybayan, mapanood at mapakinggan ang Bombo Radio Philippines sa timpong special coverage sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte.
4: Samantala, maaari pa rin makibahagi si Senator Rodante Marcoleta sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa araw ng Lunes. Ayon yan kay Senate President Sherwin Gatchalian. Ipinaliwanag ng Senate President na sa ngayon, nananatiling senador pa rin si Marcoleta dahil wala pang pinal na desisyon ang Sandigan Bayan kung mag-i-issue ng arrest warrant laban kay Marcoleta para sa kasong plunder na inihain ng ombudsman. Nang matanong naman ng Senate President kaugnay sa posibleng paglalabas ng arrest warrant kay Marcoleta, sinabi niya hindi nila maaaring i-preempt o pangunahan ang magiging desisyon ng Sandigan Bayan bilang isang korte. Inihayag din ni Gatchalian na mayroon pang pagkakataon si Marcoleta na magbigay ng kanyang depensa at magpaliwanag sa korte bago gumawa ng desisyon bilang bahagi yan ng judicial process. Matatandaan itong araw ng Biyernes, opisyal nang naghain ng plunder charges ang ombudsman laban kay Marcoleta at tatlong iba pa kaugnayan sa 75 million pesos na hindi umano idiniklarang campaign donation sa kanyang 2025 senatorial campaign.
3: Samantala, posibleng aayusin muna ang ilang mga motion at mga procedural issues sa unang araw ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Prosecution Spokesperson Ace Barbers, kailangan maging solido ang pag-usad ng trial at masigurong walang anumang procedural lapses o legal na problema para tuloy-tuloy na ang pag-usad ng paglilitis. Ang pagresolba o pag-aayos muna sa ilang procedural issues anya ay mahalagang hakbang bago simulan ang pagpresenta ng mga ebidensya, pagpresenta ng mga testigo na maaaring isagawa sa mga susunod na ng mga araw.
5: Diyan, kasi yung ibang prosecutors na bago na hindi pa nakapag-enter ng appearance dahil ngayon lang nag-volunteer sila. Opo, at hindi sila umabot doon sa pre-trial conference. So, maaaring darating din sila sa Lunes. Dahil sa ganun, bilang private prosecutors dito na mismo sa impeachment court. Alam mo, preparado ang ating prosecution panel doon sa mga araw ng paglilitis, no? Dahil matagal-tagal nilang pinaghandaan ito. In fact, most of the members of the prosecution panel ay membro rin ng dating kongreso na kung saan ay aware na sila at informed na rin sila dun sa mga issues na inilatag ngayon na ipinasok dun sa sinasabi nating articles of impeachment. So para sa akin, sa tingin ko, preparadong-preparado, handang-handa itong ating prosecution panel.
3: Bagi po yan ang bayag ni dating Representative Barbers sa exclusive interview ng Bombo Radio Philippines. Magsisimula nga sa araw ng Lunes ang trial laban sa pangalawang pangulo at inasahang magtatagal ito ng mahigit sa 7 buwan o posibleng mabot pa ng hanggang sa 8 buwan. Ayon kay Barbers, plano ng lahat ng mga prosecutor na dumalo sa unang araw ng pagdinig kasama na mga bagong private prosecutor na hindi pa nakapagpasok ng kanilang entry of appearance. Giit ng dating mambabatas, nakaanda na ang panel sa pagpresenta ng ebidensya at mga testigo at sa posibilidad na matagalan ang trial. Sa ngayon ay maayos anya ang samahan sa pagitan ng mga abogado sa kabila ng kanilang bilang at magkakaibang legal background.
5: Siguro ang isang magiging controversy, number one, malamang yung kung sino yung magpe-preside. No? Kasi napakahalaga yan kung sino magpe-preside. No? Pangalawa, maraming mga procedural issues na dapat ma-resolve, no? Kung natatandaan yun, although pumayag na yung bawat dalawang panig, no? Yung depensa at saka yung prosecution na pwedeng gumamit ng salitang Tagalog no, sa pagtatanong, pag bibigay ng clarification during the trial. So isang magandang ano na yan, no, ito yan na na-resolve. But after that, syempre, marami pa tayong dapat abangan kung may, kung papayag ba na yung ibang ebidensya inalatag ng prosecution, ipapayagan ng depensa o ng korte.
3: Pahayag po yan, mga kaumbo, ng isa sa mga tagapagsalita at advisor ng House Impeachment or ng Prosecution Panel, si dating Representative Ace Barbers.
4: Higinit naman ang isa sa magsisilbing Senator Judge sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na si Senator Panfilo Lacson na hindi trabaho ng Senate Impeachment Court ang pagbubuka sa selyadong kahon ng Bureau of Internal Revenue. Sa halip, dapat anyang humingi ng pahintulot ang House Prosecution Panel mula sa Office of the President kung nais nilang buksan ang naturang BIR box. Napagkasunduan kasi anya ng mga senador sa kanilang caucus nitong araw ng Biyernes na isaole ang selyadong BIR box sa House Prosecution dahil walang karapatan ang korte na itago o maging gatekeeper ng mga ebidensyang hindi pa pormal na inihaharap sa paglilitis. Binigyang diin ni Lacson na sa ilalim ng Section 71 ng Tax Code, ang mga tax record ay confidential at maaari lamang ilabas o buksan kung may nakasulat na permiso mula sa Pangulo sa rekomendasyon na rin ng Bureau of Internal Revenue at ng Department of Finance o sa pamamagitan ng isang waiver mula sa respondent. Nagbabala rin si Lacson na kapag pinilit ng Senate Impeachment Court na buksan ang kahon ng walang tamang legal na otorisasyon, malalagay ang Senado sa panganib na makasuhan ng grave abuse of discretion. Ayon kay Senator Lacson, dapat na huwag ipasa ng prosecution sa Senado ang pasanin sa pagbubukas nito. Dapat ay sa House of Representatives pa lamang ay hiniling na nila ang kinakailangang permiso sa Malacanang bago ito ipinadala sa Senado. Ang selyadong kahon ay naglalaman ng mga tax record ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa na si Attorney Mance Carpio na isinumiti yan sa Department of Bureau of Internal Revenue sa House Justice Committee. Ipinasa ito ng Kamara o ng House of Representatives sa Senado nang hindi binubuksan. Nais ng House Prosecution Panel na buksan ito upang magamit na ebidensya para sa Article 2 ng Articles of Impeachment na may kinalaman sa umano'y unexplained wealth o hindi may paliwanag na yaman ng Vice Presidente.
3: Samantala, sa ibang mga balita ho tayo, kinumpirma ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na nilagdaan na niya ang dismissal laban kay dating Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca. Ang naturang opisyal ay kasalukuyang suspendido kasunod ng kontrobersyal na pamarila sa loob ng Senado noong gabi ng Mayo 13. At itinuturo ito bilang isang diversion para makatakas si Senator Ronald Bato de la Rosa. Pinatawan nga ng Ombudsman sa Plaska ng 6 na buwan na preventive suspension without pay bago ang kanyang dismissal. Sa isang panayam, sinabi ni Remulla na dati na niyang napirmahan ang dismissal order at ilalabas na ito anumang oras hanggang bukas. Kailangan anyang tanggapin ng dating two-star general ang naturang order sa aligyan sa kapangyarihan ng tanod bayan na maglabas ng dismissal order sa mga public official.
4: Samantala, mas malaking kaso laban naman sa mga sangkot sa flood control, asahan umano ng publiko. Ang Ombudsman naman tuluyan na nga pong tinanggal sa serbisyo si dating Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca. Kumuha pa po tayo ng mga karagdagang detalye dyan sa pag-ulat ni Bombo Grant Hilario.
6: Inihayag ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla na asahan umano na mayroon pa silang kasong sasampa laban sa masangkot sa isyu ng manumalyang flood control projects. Sa isang payag ni Ombudsman Remulla, kanyang ibinagi na meron pang mas malalaking kaso ang kaabangan ng publiko. Ito'y kasunod at matapos lamang ang paghahain ng tanod bayan ng kaso sa Sandigan Bayan laban sa isang senador at dating mambabatas. Kung saan sinampa nila partular sina Senador Rolante Marcoleta at former anak kalusugan party representative Mike Defensor ng kasong plunder at violation of Presidential Decree No. 46 o ang pagbabawal sa mga opisyal ng gobyerno na tumanggap ng regalo. Kasalukuyan itong nasa Sandigan Bayan at inaantabayanan ang posibilidad sa pag-i-issue na nito ng warrant of arrest sa mga akusado. Bukod pa dito, tiniyak din ni Ombudsman Boying Remulla na hindi tumitigil ang tanod bayan sa pag-iimbestiga kontra korupsyon. Tuloy-tuloy pa rin anya ang preliminary investigation sa mga kaso na dawit o sangkot ay mga tinagurang contractors o congressman na contractor pa. Maalala sa makaraang pulong balita ni Ombudsman Remulla na isinailalim nila sa panibagong preliminary investigation naman ang kaso kontra kay Senador Joel Villanueva matapos makulangan sa case build-up ng Department of Justice.
7: Hindi namin tinanggap yung findings ng DOJ kasi nakulangan kami sa case build-up na ginawa ng DOJ, so we had to conduct our own and we have to conduct our own. Ano yan eh? It's our choice whether or not to accept the work of the DOJ because we delegate work to them. And in case we have to improve on the cases to make sure that they're tight cases, watertight cases, then we conduct our own PI in this office. Kasi nga, what we delegated was not the result was not satisfactory to us, to our standards.
6: Samantala, kinumpirma ngayong araw ni Ombudsman Boying Remulla ang pagkakatanggal mula sa serbisyo ni former Senate Sergeant at Arms Mao Aplasca. Pinirmanaan niya ang dokumento, partikular na ang dismissal order kontra kay Mao Aplasca nitong Lunes, ika-29 ng Hunyo. Bagamat nang bahagi ng kumpirmasyon, hindi na idinetalye at ipinaliwanag pa ng Ombudsman ang dahilan sa likod ng pagkakadismiss ni Aplasca. Ngunit makasi siguro naman daw na kanilang ilalabas ang desisyong ginawa upang malaman ng publiko ang patungkol dito. Magugunitang noong Mayo ay pinatawa ni Ombudsman Remulla ng 6 na buwang suspensyon si Aplasca kasabay sa investigasyon ikinasa na magkaroon ng shooting incident sa Senado. Habang sa iulay na investigasyon, ibinagi ni Department of Justice Undersecretary Ian Normandato na nagpapatuloy ang case build-up ng kaguran upang kasamang matukoy ang pananagutan ng ilang individual na tumulong sa pagtakas ni Senador Bato de la Rosa.
8: The panel constituted to do the investigation conducted an ocular inspection of the Senate premises on June 30, 2026. The panel has likewise formally requested relevant documentary evidence, including CCTV footage and other materials necessary for the investigation. Case build-up is continuing, including the determination of the liability, if any, of individuals who may have facilitated the escape of Senator Ronald M. De La Rosa.
3: Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Grant Hilario, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news information. Basta Radio, Bombo! Meron na ho tayong 18 minuto makalipas, mga kabombo, ang 6 ng gabi. Sa ibang mga balita ho tayo, nararapat lamang umanong paharapin sa korte si Senator Rodante Marcolet at iba pang matataas na opisyal na may pananagutan sa bataas ayon sa Clergy for Good Governance. Nanindigan ng grupo na dapat harapin ng senador sa mga korte ang mga akusasyon laban sa kanya at huwag sa ibang forum ngayon at formal na siyang nasampahan ng kasong plunder sa Sandigang Bayan. Kung accountability o pagpapanagot ang hinihiling ng Iglesia ni Cristo Anya sa kanilang sinagawang rally para suportahan si Marcolet, nararapat lamang din Anya na sa korte na humarap ang senador at dito ilatag ang kanyang mga ebidensya. Dapat din Anyang hayaan nila ang kanilang miyembro na iharap ang kanilang sarili sa korte. Ayon pa sa Catholic priest, kung totoong inosente si Marcolet, hindi dapat siya matakot na humarap sa korte o harapin ang mga abogado ng Ombudsman. Iginit din ni Father Reyes na maliban kay Marcolet ay dapat ding ihain ang kaso laban sa iba pang mababatas at matataas na opisyal na natukoy na sangkot sa flood control scandal. Tinukoy ng pare sina Senator Joel Villanueva, Senator Chiz Escudero o maging si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung mayroon man siyang pananagutan sa nabunyag na skandalo. Ngayon ni Father Reyes, hindi dapat rason ang kasalukuyang posisyon ng sinuman para hindi sila mapanagot sa anumang pagkakasala.
9: Bakit pinapaboran? Bakit kailangan mag-rally para protektahan siya? Kung accountability hinihiling ng Diyos ni Kristo, make Marcolet face the court, explain himself, and let his lawyers argue for him at mapapatunayan na innocent siya, hindi siya guilty sa plunder, then set him free. But if guilty, put him behind bars.
3: Bagi po yan ng pahayag ni Father Robert Reyes.
4: Sa ibang balita naman, aminado si Palace Press Officer Communications Undersecretary Claire Castro na nakaramdam siya ng takot at pangamba matapos kuyugin ng ang kanyang team ng ilang mga Pilipino sa Vancouver, Canada. Kwento ni Castro, gagawa sana ng reels ang Presidential Communications Office para sa pagbisita ng Pangulo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Canada pero hindi na natuloy dahil sa nangyari. Habang sinisimulan kasi ang paggawa ng video presentation ay nilapitan umano sila ng ilang mga Pinoy at tinanong ang palace spokesperson kung siya si Claire Castro. Magalang naman umano niya itong sinagot, ngunit sa halip na magalang ang pagsasalita ng Pilipinong nagtanong, sinabihan umano siya nito na dapat nang mag-resign si Pangulong Bongbong Marcos. Iginagalang anya ng palasyo ang karapatan sa pagpapahayag, pero hindi ito dapat ginagawa sa marahas na paraan. Narito ang bahagi pa ng paglilinaw ni Undersecretary Claire Castro.
10: Actually, gumagawa sana kami ng reels para dito sa event na kung saan bumisita ang ating Pangulo sa Canada. So gumagawa kami ng reels, tapos may lumapit sa amin na Pilipino. So ngumiti ako, sinilinong niya ako, ako si UC Claire, sabi ko, yes. At doon, sinasabi niya na, sumigaw na siya, you ask your president to resign. So kinuyog na kami. Samantalang, kung tutusin, kami nagtatrabaho. Hindi kami nagbabakasyon dito. We're just doing our job. Pero nahinto yun. Hindi na kami nakapagtapos ng aming pag-shoot ng reels dahil nga may mga Pilipino, ganito yung ugali. Pero kung, hindi ko alam kung saan sila grupo, pero yung naratibo nila, yung tipong BBM resign. Yung naratibo nila ay maleta. Yung naratibo nila magnanakaw. So, at sinabihan ako na pangit. Sabi at sinungaling. So, nung sinabi nilang pangit daw ako.
4: Ngayon pong napakinggan ang bahagi ng pagpapaliwanag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
3: Naroon na ako tayong 23 minutes makalipas ang alas 6 ng gabi. Sa iba pang mga development, mga kabombo, nanawagan naman ng Armed Forces of the Philippines sa iba pang mga lokal na pamahalaan na opisyal na ideklara ang Hulyo 12 bilang West Philippine Sea Victory Day. Kasama dito ng naunang hakbang ng Cebu City at ng bayan ng Labrador, Pangasinan na nagpasa ng mga lokal na patakaran upang gunitain ang makasaysayang 2016 arbitral victory ng Pilipinas. Ayon kay Armed Forces of the Philippines spokesperson for the West Philippine Sea, retired Admiral Roy Vincent Trindad, buong pusong sinusuportahan ng militar ang inisiyatiba ng mga nabanggit na lokalidad. Anya, mga hakbang na ito ay nagpapatibay sa kamalayan at pagtanggap ng publiko sa lehitimong legal na tagumpay ng Pilipinas laban sa malawakang pag-aangkin ng China sa karagatan, lalo ko dyan sa may pinagtatalo ng karagatan. Dagdag pa niya, sa pamagitan ng pag-institutionalize sa milestone na ito, muling pinagtitibay ng mga lokal na pamahalaan ang legal at moral na panalo ng Pilipinas sa ilalim ng 2016 Arbitral Tribunal Award. Binigyang din ng opisyal na mga deklarasyong ito ay nagsisilbing pangpupugay sa mga Pilipinong sundalo at mga personal na patuloy na nagbabantay at nagtatanggol sa mga maritime interests ng bansa. Maalalang nung nakalipas na buwan, nagpasa ang lungsod ng Cebu ng isang resolusyon para sa pagdiriwang ng West Philippine Sea Victory Day tuwing Hulyo 12. Inihimok din ito ang Kongreso na ipatupad ito sa buong bansa. Nagpalabas din ng isang executive order ang lokal na pamahalaan ng Labrador sa Pangasinan para sa taunang paggunita ng arbitral ruling. Inatasan din ito ang mga paaralan na magdaos sa mga aktibidad na nagtuturo sa kahalagahan ng naturang tagumpay. Bago ho nito ay nauna na rin nagpasa mga kabumbo ang probinsya ng Palawan at ito po ang kauna-unahang lokal na pamahalaan na nagpasa ng ganitong ordinansa. Sa mga usapin dyan sa Armed Forces of the Philippines, sa may hukbong sandatahang lakas ng Pilipinas, maki-update ko tayo sa exclusive report ng Bombo Radio Baguio dahil inanunsyo ni General Romeo Browner Jr. ang kanyang pagre-retiro sa ginalap na testimonial parade and review sa Philippine Military Academy dyan sa may Baguio City. May report dyan ng Bombo Radio Baguio.
11: Formal ng inanunsyo ni General Romeo Browner Jr., Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines, ang kanyang pagre-retiro sa serbisyo militar sa ginanap na testimonial parade and review ngayong araw sa Fort Gregorio H. Del Pilar Philippine Military Academy sa Baguio City. Ito ay matapos ang halos 36 na taong paglilingkod niya sa militar. Formal na magtatapos ang kanyang serbisyo sa Hulyo 21 ngayong taon. Si General Browner Jr., ang ika-anim na po Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Pumasok siya sa Philippine Military Academy noong 1985 at nagtapos bilang miyembro at salutatorya ng PMA Makatao Class of 1989. Sa kanyang talumpati, sinabi ni General Bronner Jr. na sa halos 4 na dekada niyang paglilingkod sa militar, nagsilbi siya sa iba't ibang mahahalagang posisyon sa Philippine Army at Armed Forces of the Philippines. Kabilang dito ang pagiging company commander ng 6th Special Forces Company, batalyon commander ng 2nd Special Forces Battalion, operations officer ng Special Forces Regiment, chief of public affairs ng AFP, AFP spokesperson, commander ng Army Civil Military Operations Regiment, commander ng 103rd Infantry Brigade, commandant of cadets ng Philippine Military Academy, commander ng 4th Infantry Division, commanding general ng Philippine Army at kalaunan ay chief of staff ng Armed Forces of the Philippines mula Hulyo 21 taong 2023 hanggang Hulyo 21 ngayong taon. Sa kanyang mensahe, ibinahagi ni General Bronner Jr. na isa sa kanyang pangarap ay ang muling manirahan sa Baguio City at ipagpatuloy ang paglilingkod sa publiko. Hindi na bilang isang opisyal ng militar, kundi bilang isang pribadong mamamayan.
12: Maraming salamat po. For your information, I was born here in Baguio City. I grew up here in Baguio City as well. And I have made the vow to come back to Baguio City to serve the people of Baguio City. Not necessarily in a political position. Yan. But probably in a private citizen capacity. Yan. Yay!
11: Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Karen Calpusapiro and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio Bombo!
4: Sa iba pang balita, natuklasan ng mga mananaliksik ang 4 na bagong fault zones sa ilalim ng dagat sa kanlurang bahagi ng Luzon. Ang pag-aaral na ito ay pinangunahan ng mga eksperto mula sa UP Marine Science Institute kasama ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology at ng UP National Institute of Geological Sciences. Ang mga bagong natukoy na fault zones ay nagsisilbing branches na lumalabas mula sa pangunahing Philippine Fault Zone. Ang isa sa mga bagong branches nito ay humahaba at umaabot hanggang sa Manila Trench. Ito ay isang aktibong undersea trench na maaaring pagmulan ng malalakas na lindol at tsunami. Dahil sa fault zone na ito, nakikitang tila hinahati nito ang Manila Trench sa 2 magkahiwalay na bahagi. Nabuo ang mga bagong bitak na ito dahil sa matindi na ring puwersa o pagkaipit ng bansa sa pagitan ng 2 malalaking tipak ng lupa o yung tinatawag pong tectonic features. Itinutulak ang bansa ng Palawan Microcontinental Block mula sa Timog Kanluran, habang tinutulak naman ito ng Philippine Rise o dating tinatawag na Benham Rise mula sa Hilagang Silangan. Ang pagkakaroon ng mapa ng mga bagong fault na ito ay malaking tulong upang mas madaling malaman ng mga siyentipiko kung saan posibleng tumama ang mga susunod na malalakas na lindol. Nakatutulong din ang pag-aaral na ito sa paggawa ng mas tumpak na hazard assessments upang mapabuti pa ang paghahanda ng pamahalaan at mamamayan laban sa banta ng lindol at tsunami sa Luzon.
3: Samantala, sa iba pang mga updates, buwagsak na muli sa critical level ang antas ng tubig sa Mayangat Dam. Ito ho ang pangunahing nagsusupply ng malinis na tubig sa mga water consumers sa Metro Manila at mga katabing probinsya. Ito ay sa kabila pa rin ng serye ng mga pagulan na nararanasan sa maraming bahagi ng Luzon ngayon pong linggong ito. Batay sa July 4 report na nilabas ang State Weather Bureau, nasa 159.57 meters na lamang ang antas ng tubig sa naturang dam. Ito ay halos kalahating metro mas mababa kumpara sa critical level na 160 meters. Kadalasang nagpapatupad ng conservation measures ang pamunuan ng angat kapag bumabagsak na sa critical level ang antas ng tubig sa malaking dam na nakakapag-apekto sa supply ng malinis na tubig sa mga kabahayan dito po sa National Capital Region. Maliban sa mga water consumer, nagsusupply din ito ng tubig sa libu-libong hektarya ng mga sakahan dyan sa may Central Luzon. Sa kabilang banda, maging ang antas ng tubig sa iba pang malalaking dam sa Pilipinas ay nananatili rin sa mababang level o critical level. Kinabibilangan ito ng Magat Dam na halos 30 meters na mas mababa kumpara dun sa normal high water level nito at ang pinakamalaking dam sa Pilipinas sa San Roque Dam, halos 50 meters na mas mababa kumpara sa normal high water level ng naturang dam.
4: Samantala ko, paputayin ng karagdagang report, ang palasyo nilinaw po na ang upper middle income status ngayon ng Pilipinas ay hindi nangangahulugan na wala nang naghihirap na Pilipino. Kaugnay yan, kumuha pa tayo ng karagdagang report mula kay Bombo Isa Cotonero.
13: Iginiit ng Palasyo Malacanang na hindi nangangahulugang wala ng problemang pinansyal ang mga Pilipino dahil sa pagkaklasipika ng Pilipinas bilang upper middle income country ng World Bank. Ayon kay Palas Press Officer Undersecretary Claire Castro, inikilala ng pamahalaan na marami pa ring Pilipino ang nangangailangan ng tulong, disenteng trabaho at mga programang makatutulong laban sa kahirapan, gutom at kawalan ng hanap buhay. Anya, ang bagong income classification ay isang mahalagang tagumpay ngunit hindi ito ang finish line ng bansa. Patuloy na magpapatupad ang administrasyon ng mga reforma at programa upang maramdaman ng mga mamamayan ang pag-unlad ng ekonomiya. Umaasa rin ang palasyo na makatutulong ang bagong estado ng Pilipinas sa pagpasok ng mas maraming pamumuhunan, nalilikha ng dagdag na trabaho at magpapalakas sa ekonomiya. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Palace Press Officer Claire Castro.
14: Iibig naman sabihin na ang bawat Pilipino ay nasa ganun ng level na hindi na magkakaroon ng financial challenge. Alam po natin sa ngayon na marami pa rin po mga kababayan natin ang kinakailangan ang tulong. Kinakailangan na magkaroon ng magandang trabaho at doon po pumapasok yung intervention ng administrasyon.
13: Samantala, tiniyak naman ng palasyo na nagpapatuloy pa rin ang paghahanap ng mga otoridad kay dating ako Bicol Partylist Representative Zaldo Cob sa kabilayan ng pag-archive ng Sandigan Bayan sa graft case laban sa kanya. Ayon kay Castro, hindi nangangahulugang ang pag-archive ng kaso na ito ay ibinasura o tuluyang isinara. Anya, normal na proseso lamang ito kapag hindi pa nakaharap sa hukuman ng akusado. Ipinalawanag niya na muling bubuksan at dinigin ang kaso sa sandaling maaresto si Ko at mapasailalim sa jurisdiksyon ng korte. Muli ang tinig ni Palace Press Officer Claire Castro.
14: Hindi naman po pinapabayaan ang obligasyon na hanapin si Zaldo Cob. Dahil sabi nga po nila, napakahalagang testigo ni Zaldo Cob. At mahalaga rin po siyang tao para sagutin ang mga akusasyon na ibinabato sa kanya. Tandaan po natin, siya po mismo ay may kaso. At siya ay may pending warrant of arrest. Totoo po na procedural ito. Kasi parang nakita ko, nabalitaan ko na dinismiss na daw yung kaso ni Zaldo Cob. Hindi po yan totoo. Pag sinabi po nating archive, ito ay hindi lamang po ilalagay sa mga active cases na ini-schedule for hearing.
13: Naharap si Ko sa mga kasong graft malversation. Kung may nang umanumanumali ang flood control project sa Oriental Mindoro, iginit ng palasyo na nanatiling tungkulin ng mga law enforcement agency na hanapin at arestuin ang dating mambabatas

0: 5 kilometers. Yan ho'y sa silangan ng Eastern Visayas. Taglay nito ang maximum sustained winds na abot ng hanggang sa 205 km per hour. At ang pagbugso ho nito ay nasa 250 km per hour na. Kaya isa na po itong super typhoon si Bulapak kahapon ng hapon. Kumikilos ito pa kanluran sa bilis na 10 km bawat oras. Sa kasalukuyan, magkakabumbo, malayo pa ang bagyo para makaapekto ito sa kalupaan ng Pilipinas. Ngunit malaki ang posibilidad na tuluyan itong makakapasok sa Philippine Area of Responsibility sa susunod na linggo. Dahil ho dito, inaasahang maapektuhan ng bagyo ang mga probinsya sa Luzon, lalo ho dyan sa may Northern Luzon. At posible ring hahatakin ito ang hanging habagat na posibleng lalo pang magpapaulan sa malaking bahagi ng ating bansa. Sa kasalukuyan naman, nakakaranas ng mga pagulaan ang Cagayan Valley, ang Bicol Region, Eastern Visayas, Aurora Province, Quezon Province, at maging ang Dinagat Islands dyan sa may Mindanao. Nasaan din magkakaroon ng mga serye ng flash flood o mga landslide sa mga naturang lugar dahil pa rin po yan sa mga nagpapatuloy na pagulan. Ngayong hapon nga po ay inulan ang ilang bahagi po ng Metro Manila dahil pa rin po dito makakabumbo sa epekto ho ng localized thunderstorm at itong epekto ng hanging habagat.
1: Bombo International News.
2: Naglabas na matinding babala ang Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran laban sa anumang tangkang pag-atake sa bansa. Ang babalang ito ay ginawa bago pa man ang gaganaping burol ng napatay na Supreme Leader na si Ayatollah Ali Khamenei. Nagbabala ang Islamic Revolutionary Guard sa mga kaaway ng Iran, partikular na sa United States at Israel, na iwasan ang anumang maling kalkulasyon o pag-atake habang nagluluksa ang bansa. Idiniklara ng Iran na ang anumang agresyon ay haharapin ng mas determinado at mapaminsalang tugon na hindi pa nila kailanman nakikita. Sa ngayon, inilagay na sa pinakamataas na antas ng combat readiness ang buong sandatahang lakas ng Iran sa ilalim ng pamumuno ng kanilang bagong supreme leader na si Mujtaba Khamenei. Si Ayatollah Ali Khamenei ay napatay sa mga pag-atake ng eroplano ng US at Israel noong Pebrero 28 ng taong kasalukuyan sa simula pa lamang ng digmaan. Ang opisyal at malawakang pagpupugay sa yumaong supreme leader ng Iran ay magsisimula ngayong araw ng Sabado, Hulyo 4 hanggang sa Hulyo 9. Inaasahan ng pamahalaan ng Iran na higit sa 10 hanggang 20 milyong katao at mga dayuhang delegasyon ang makikibahagi sa seremonya. Kaya naman lalong hinigpitan pa ang seguridad at ipinasara ang ilang airspace ng Iran.
1: The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football mula sa host nations, United States, Canada at Mexico. Ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita at updates ng FIFA World Cup 2026. FIFA World Cup 2026. Dito lamang sa Bombo Radio Philippines.
0: Sa mga nag-aabang sa mga balita ngayong araw para po sa huling laro sa round of 32 mga kaumbo sa FIFA World Cup 2026. Pasok na sa round of 16 ng FIFA World Cup 2026 ang pambansang koponan ng Colombia matapos na patalsikin ng Ghana sa naging bakbakan sa Kansas City Stadium. Mula sa simula, naging agresibo ang pag-atake ng mga Colombian sa court ng kalabang koponan. Aga pong ipinasok ng naturang team ang midfielder na si John Arias na agad ding gumawa ng goal. 14 na minuto lamang ang nakakalipas simula nung magsimula ang naturang laban. Sa tulong ng center forward na si Luis Suarez, naging magandang opensa ng Colombian team. Bago ang unang goal ay gumawa si Suarez ng long range pass. Ito ho yung tinatawag sa football na cross na agad ding sinalo nitong si Arias. Hindi naman napigilan ng Ghana ito hong goal attempt ng Colombian midfielder at dinanas ang 1-0-1 deficit. Sinubukan pang pumalag nitong Black Stars ng Ghana sa pangunguna ni Anton Semenyo at Iñaki Williams sa second half, ngunit nanatiling solido ang depensa ng Colombia. Sa huli, hindi po napagbigyan ng African team na makapasok o makapagpasok man lang ng anumang goal at natapos ang bakbakan sa score na 1-0. Pabor sa South American powerhouse team. Haharapin ang Team Colombia ang Switzerland sa round of 16. Ang mananalo sa pagitan po ng dalawa ang uusad sa quarterfinal. Samantala, mga kabumbo Caster Nation, sa susunod na mga araw ay gaganapin na po ang unang laban

0: para yan sa ikatlong elimination round. Ito ho ang round of 16. Una pong maglalaban ho dito ang Canada at ang Morocco at ang Paraguay at ang France. Ang apat na kupunan ay maglalaban-laban sa Hulyo 4 o bukas ho yan magkakaumbo at nakatakda po silang magharap-harap pa sa Mexico at doon po sa mga Estados Unidos.
1: Opisyal nang napakasal ang pop superstar na si Taylor Swift at ng American football player na si Travis Kelce nitong Biyernes ng gabi sa isang marangyang seremonya sa Madison Square Garden sa New York City. Ang kanilang matalik na kaibigan at kilalang komedyante na si Adam Sandler ang nagsilbing officiator na nagkasal sa dalawa. Bagamat umani ng batiko sa triklamo mula sa ilang residente ang naging preparasyon, naging matagumpay ang tinaguriang Wedding of the Century. Umani ng matinding pagbabatikos nga mula sa publiko at mga motorista ang kasal dahil ipinasara ang mga kalsada sa paligid ng Madison Square Garden. Naapektuhan nito ang trapiko sa Midtown Manhattan sa mismong long weekend ng 4th of July. Dahil sa higit 1,000 sikat na bisita, binalot ng dambuhalang mga kortina, barikada at New York Police District Checkpoint ang isa sa pinakaabalang transit hub ng New York na ikinagalit ng mga regular commuter. May mga netizens din online na bumatiko sa labis na atensyong ibinigay ng media sa kasal at tinawag itong isang malaking biro habang marami ang mas mahalagang isyu sa mundo. Hindi naman sumunod sa tradisyon ang magkasintahan o ngayon ay mag-asawa na, salip ang kapatid ni Taylor na si Austin Swift ang nagsilbing man of honor, habang kapatid naman ni Travis na si Jason Kelce ang naging best man. Matapos silang maikasal, pinailawan na ang naglalakihang screen sa labas ng Madison Square Garden at maging ang Empire State Building na kulay pink at lavender na may nakasulat na Just NT Married upang i-anunsyo ito sa buong lungsod. Samantala, sa karagdagan pa pong showbiz balita, isang makasaysayang sandali naman ang naganap para sa Filipina tennis star na si Alex Ayala. Matapos siyang personal na makilala ni Princess Catherine o Kate Middleton sa prestigyosong Wimbledon Championships 2026. Ang pagkikita ay naganap sa All England Club kung saan si Princess Catherine, ang patron ng All England Lawn Tennis and Croquet Club, ay bumati kay Ayala bilang pagkilala sa kanyang tagumpay na makapasok sa main draw ng Wimbledon na isang milestone para sa Philippine tennis. Ayon sa ulat, nagkaroon ng maikling pag-uusap ang dalawa at ipinahayag ng Princess Catherine ang kanyang suporta sa Pinay tennis player na patuloy nagbibigay inspirasyon sa mga manlalaro mula sa Asia. Para kay Ayala, ang pagkilala mula sa royal family ay dagdag na motibasyon sa kanyang laban sa international stage. Si Ayala, na nakilala bilang unang Filipina na nakapasok sa Wimbledon main draw, ay patuloy na umaani ng suporta mula sa Filipino community sa United Kingdom. Bukod sa kanyang mga panalo sa Junior Grand Slam tournaments, ang Wimbledon ay isa sa pinakamalaking hakbang sa kanyang professional career. Ang pagkikita naman ni Ayala at Princess Catherine ay hindi lamang simbolo ng prestige o karangalan, kundi patunay na ang talento ni Ayala ay umaabot na sa pandaigdigang entablado, nagdadala ng karangalan sa Pilipinas sa larangan ng tennis.
0: Oras natin magkakabumbo, mayroon na lamang ho tayong 17 minutes bago po sumapit ang alas 7 ng gabi. Update na ho tayo sa mga balitang tinutukan ng ating mga provincial station magkakabumbo. Pinaghahanda na po ng State Weather Bureau ang mga residente sa may Northern Luzon at mga karating na probinsya dahil sa banta ng malalakas na hangin at mga pagulan. Dulot po ito ng Super Typhoon Bavi o itong tatawagin bilang Bagyong Inday kapag kapumasok sa Philippine Area of Responsibility. Sa panayam ng Bombo Radyo La Union kay Engineer Louie Vergara, isa pong weather specialist dyan sa may bahagi ho ng Ilocos Region. Sinabi ho niyang base sa latest forecast ay una hong tatawirin ng napakalakas na bagyo ang isla ng Guam at ang Northern Marianas Islands bago ito pumasok sa Philippine Area of Responsibility sa araw ho ng Lunes o kung hindi man Martes at Miyerkules. Inasahang magdadala ito ng malalakas na pagulan, particular na sa Ilocos Region. Dagdag pa ni Engineer Vergara, hindi nakikita ang landfall scenario sa bansa ngunit posible pa itong magbago sa mga susunod na oras o araw at inasahang palalakasin ng naturang bagyo ang southwest monsoon o ito hong hanging habagat na magdadala ng matitinding pagulan at banta ng pagbaha sa mga susunod na araw, lalo ho dyan sa may bahagi ng Northern Luzon. Narito ang bahagi ng payag ni Engineer Louis Vergara.
2: Yung pagpasok po ng bagyong Bavi or yung bagyong Inday doon po sa Tropical Cyclone Advisory Domain ng PAGASA, kung saan po tayo mag-re-release ng mga paunang forecast track ay by Monday po. So by Monday, magkakaroon na po tayo ng 12 hourly forecasts. Pero gaya po nang nabanggit sa aming huddle kanina, baka as early as Sunday dahil nga po very serious yung threat nito, lalong-lalo po dyan sa Extreme Northern Luzon, ay maglabas na rin po tayo ng mga 12 hourly forecast tracks dito po sa ating website at doon po sa ating Facebook pages. And then by Wednesday, papasok na nga po ito ng ating area of responsibility at posible nga po na maglabas na rin tayo ng every 6-hourly na mga tropical cyclone bulletins. Ang tututukan po talaga dito is yung enhanced effects ng Southwest Monsoon dahil...
0: Bahagi po yan ng pahayag ni Engineer Louis Vergara sa exclusive interview ng Bombo Radio La Union.
1: Samantala, ang People's Coalition naman ay nanawagan ng batas sa transparent na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Kaugnayan, may report ang Bombo Radio Rojas.
3: Nanawagan ng People's Coalition for Good Governance ng patas sa transparent impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas kay Winnie Sancho, convener ng nasabing grupo, sinabi nito na mahalagang bigyan ng pagkakataon ang tamang proseso upang may pakita sa publiko na ang pagpapatupad ng hustisya ay nakabatay sa katotohanan at ebidensya at hindi sa politika. Ayon kay Sancho, dapat maging bukas patas at naayon sa konstitusyon ang impeachment trial upang mapanatili ang tiwala ng publiko sa mga demokratikong institusyon ng bansa. Idinagdag pa niya na ang Senado bilang impeachment court ay may malaking responsibilidad na manatili neutral at magpasya batay sa mga ebidensyang iharap ng prosecution at ng depensa. Hinimok din niya ang publiko na manatiling kalmado, igalang ang rule of law at hintayin ang magiging resulta ng prosesong itinatadhana ng nasabing konstitusyon.
4: Buhay na nilawagan, magiging bukas ang ating case at ang ating mata mag-spawn ng natawag na accountability ng mga public officials. Umasa tayo, hulong ang justisya ng bayan ayon sa ebidensya na ilalahad sa impeachment court.
3: Mula rito sa impilan ng Bombo Radio Rojas para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Jamilus Dali. And this is Bombo Radio Philippines, the number one in most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!
0: Sa iba pang mga development, magkakaumbo, ang School Safety Mobile App na katakda pong ilunsad sa Western Visayas. Sa gitna po yan ang mga pangamba sa seguridad ng mga mag-aaral at pang-estudyante sa loob mismo ng mga paaralan. May report dyan ng Bombo Radio Iloilo.
5: Mas paiig tingin at gagawing mas madaling ma-access ang pag-uulat ng mga isyung may kinalaman sa kaligtasan sa paaralan sa pamamagitan ng isang mobile application na kasalukuyang binubuo sa Department of Education sa Western Visayas. Ang application na ito ay tinatawag na WeCare Assist. Gagamitin ang application na ito para ma-report ang mga insidenteng maaaring magbanta sa kaligtasan at seguridad ng mga paaralan. Inaasahan din itong makatutulong sa mga otoridad upang mas mabilis at mas epektibong makatugon sa mga insidente. Ayon kay DepEd 6 Regional Director Cristito A. Eco, inaasahang sisimulan ang pilot testing ng application ngayong buwan. Pagkatapos nito, susuriin ng DepEd ang pagiging epektibo ng application bago ito ipatutupad sa buong rehiyon. Ayon sa tanggapan, maaaring magsumite ng report sa application ng sinuman, kabilang ang mga mag-aaral at kanilang mga magulang. Sa pamamagitan ng WeCare Assist, layunin ng DepEd Region 6 na higit pang palakasin ang seguridad sa mga paaralan at matiyak na mananatiling ligtas ang mga ito bilang mga lugar kung saan malayang makapag-aral ang mga estudyante. Ang inisyatibong ito ay kasunod ng tumitinding pangamba tungkol sa kaligtasan sa mga paaralan matapos ang naganap na pamamaril sa Tacloban City kung saan dalawang grade 9 estudyante ang sospek at tatlo nilang kamag-aral ang nasawi. Sinundan pa ito ng iba pang mga ulat ng iba't ibang kaguluhan at karahasang kinasasangkutan ng mga estudyanteng menor de edad.
6: Pag nagawa ito, i-deploy natin ito sa mga schools at dito right away pwede ang bata, ang parents, kahit sino mag-report ng kanilang nakita. ng kanilang na-anticipate na posibleng nangyari kasi meron silang nakitang dahilan o ebidensya na ito ay maaaring mangyari. So, this is a mobile app and yeah, price namin kayo FM.
5: Si Regional Director Cristito A. Echo para sa Bombo Network News mula sa Bombo Radio Iloilo. Ako si Bomb Gisa Padillos. This is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!
1: Dalawang bilang naman ang kidnapping with homicide isinampa sa tatlong sospek sa pagpatay kay dating Abuyog Vice Mayor Bohol at kanyang anak. Kaugnay niyan, may report pa ang Bombo Radio Tacloban.
5: Kinasuhan na ng kasong 2 counts of kidnapping with homicide ang tatlong sospek sa pagpatay kay dating Abuyog Leyte Vice Mayor James Bohol at sa anak nitong si Carlo James Bohol. Isinampa ang kaso sa pamamagitan ng inquest proceedings sa Office of the Provincial Prosecutor sa Abuyog Leyte Sub-Office. Kinilala ang mga sospek na sina alias Kim, Riniel at Marga na pare-parehong residente ng Barangay Amandihan, Basay at Samar. Naaresto ang mga sospek sa isinagawang Joint Enforcement Law Operation sa Pasay City noong Hunyo 30 sa pakikipagtulungan sa Anti-Kidnapping Group, Police Regional Office 8 at Criminal Investigation and Detection Group. Sa ngayon, nasa kusodiya na ng mga otoridad ang naturang mga sospek. Matatandaan nga dinukot ang mag-ama sa loob ng kanilang warehouse sa Santa Cruz, Mayorga, Leyte noong Hunyo 27 at natagpuan ang kanilang mga bangkay na itinapon sa bangina noong Martes ng hapon noong Hunyo 30 sa Silago, Southern Leyte.
7: Through sustained coordination and evidence-based investigation, significant progress was achieved, leading to the recovery of vital evidence, the conduct of forensic examinations, the identification of the victims, and the successful arrest of the 3 suspects. Following the completion of the investigation and case build-up, the Leyte Police Provincial Office, in coordination with the Provincial Legal Office, filed criminal charges for 2 counts of kidnapping with homicide against the 3 suspects before the Office of the Provincial Prosecutor.
5: Ang pagkikipagpanayam ng Bombo Radio Tacloban kay Leyte Police Provincial Office, Provincial Director of Police Colonel Celerino M. Sacro Jr. At yan ang ulat na sa impila ng Bombo Radio Tacloban. Ito si Bombo Sheila Ancho and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Pasta Radio, Bombo.
0: Sa iba pang mga updates, mga kabombo, ilang mga public transport group ang nagbahagi ng kanilang suporta doon ho sa panibagong plano na ambyandahan na itong oil deregulation law na inihain nga lang po nitong linggong ito. May update po dyan ang Bombo Radio Kawayan.
8: Umaasa ang isang grupo ng public transport na maisasama ang kanilang mga panawagan sa isinusulong na amyenda sa Oil Deregulation Law. Dinalakay ng Senate Energy Committee na pinamumunuan ng bangkong chair na si Senator Erwin Tulfo ang mga panukalang layong bigyan ng pamahalaan ng mas malawak na kontrol sa presyo ng produktong petrolyo. Sa panayam ng Bombo Radyo Kawayan, Kiginong Ariel Lim, ang convener ng National Public Transport Coalition o NPTC, iginit nito na nananaw natiling pabago-bago at walang katiyakan ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado kaya't mahalaga ang mas mahigpit na regulasyon upang maiwasan ang labis na kita ng ilang malalaking kumpanya. Ayon sa kanya, lipas na o outdated na ang oil deregulation law at hindi na ito angkop sa kasalukuyang kalagayan ng merkado kaya't kailangan na itong amyendahan. Dagdag pa niya sa pamamagitan ng mga pagbabago sa batas, magkakaroon ng mas malino na papel ang pamahalaan sa pag-stabilize ng presyo ng petrolyo na direktang makikinabang ang mga tsuper at commuter. Anya may iwasan na rin ang posibleng kaguluhan tuwing biglang tumataas ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado dahil magkakaroon ng mas matatag na suporta para sa sektor ng transportasyon at maaring mabawasan ang pag-asa sa ayuda ng gobyerno na magbibigay daan upang mailaan ang pondo sa iba't ibang pangunahing pangangailangan ng bansa.
9: Papanahon talaga na ang oil deregulation law eh. Tignan, no? Yung iba nga, yung ibang kasama ko, ang gusto nila.
4: diba, itigil na yan. Kumbaga, i-scrap ako naman. Ang punto ko is, maganda naman may na already regulated tayo. Yun nga lang, dapat protektado yung mamamayang Pilipino.
8: At yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jamaica Barbas. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo.
10: Bombo Sports News.
0: Sa ating sports news, ang Team Baguiz nakasungkit ng 4 na gintong medalya sa katatapos lamang na World Boxing Champion Amazing Muay Thai World Festival sa may bahagi ng Thailand. Mayapit yan ng Star FM Dagupan.
11: Nakasungkit ng 4 na gintong medalya ang Team Baguiz sa katatapos lamang na WBC Amazing Muay Thai World Festival 2026 sa Bangkok, Thailand, kung saan nag-uwi rin ang kupunan ng 2 silver at 1 bronze para sa Pilipinas. Pinaunahan ni Arnold Pinated, Jerome Mark Calias, Jose Dionisio Pigang at Cameron Pinated ang kampanya ng Team Baguiz matapos magkampiyon sa kanilang mga dibisyon at maibulsa ang 4 na gintong medalya. Nagdagdag naman ang 2 pilak sina Click Fantet at Israel Bariked habang nakuha naman ni Christine Jane Yamashita ang tansong medalya. Ayon kay Coach Brian J. Kawas, sa nangyaring panayam sa kanya ng Story FM Dagupan, ito ang kauna-unahang international competition ng Team Baguiz mula nang mabuo ang kupunan ngayong taon.
12: Thankful at saka overwhelming po yung feeling na sa isang international event, kaya pa rin natin na kahit first time lang tayo is nakaya natin na makakuha ng medalya para sa Pilipinas.
11: Samantala, dahil sa matagumpay na unang pagsabak sa international competition, umaasa ang Team Baguiz na mas marami pang kompetisyon ang kanilang masasalihan upang patuloy na makapagdala ng karangalan para sa bansa. Iyan ang balita mula rito sa 100.7 Story FM, Dagupan. Ako si Star DJ Alan Pawikan nag-uulat, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
10: Bombo Business News!
0: Bago tayo tuloy mag-exit sa ating pong newscast, mga kabombo, meron pong paabiso muli ang Department of Energy para sa panibagong adjustment sa presyo ng mga produktong petrolyo. Epektibo ho ito sa araw ho ng Martes o sa susunod na linggo. Batay ho dun sa projected adjustment, mga kabombo, posible hong magkaroon ng pagtaas ang presyo ng diesel, kerosene at magkaroon naman ng rollback. Posible magkaroon ng rollback ang gasolina. Narito po, mga kabombo, ang adjustment. Makikita ko ninyo sa inyong mga screen. Ito hong posibleng adjustment by Tuesday next week. Ang diesel, posible po itong magkaroon ng price hike na piso at 20 sentimo kada litro. Ang gasolina, posible po magkaroon na rollback na piso at 10 sentimo kada litro. Ang kerosene naman, posible po magkaroon ng price hike na piso at 20 sentimo kada litro. Inuulit po natin, mga kabombo, ang diesel ay posible pong magkaroon ng pagtaas sa presyo na piso at 20 sentimo bawat litro. Ang gasolina naman ay posible pong magkaroon ng rollback na piso at 10 sentimo bawat litro. Ang kerosene naman ay posible pong magkaroon ng price hike o pagtaas ng presyo na abot ng piso at 20 sentimo bawat litro. Para naman sa magiging kinalabasan ho nito, kapag ka naging epektibo na ho ang price adjustment pagsapit ho ng Martes sa susunod na linggo, ito ho yung projected na outcome, mga kabombo. Ang diesel, kapag ka naipatupad na yung panibagong adjustment, magkakaroon na po ito ng presyo na 69 pesos and 97 centavos bawat litro. Ang gasolina naman ay magkakaroon na po ito ng presyo na 78 pesos and 07 centavos bawat litro. Ang kerosene naman, magkakaroon na po ito ng presyo na 114 pesos bawat litro. Inulit po natin, ang diesel, posible na po magkaroon ito ng presyo na 69 pesos and 97 centavos bawat litro. Ang gasolina ay posible po magkakaroon ito ng presyo na 78 pesos and 07 centavos bawat litro. Ang kerosene naman, posible pong papalo na po sa 114 pesos ang bawat litro.
10: Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking.
0: Para sa balita ng piso kontra dolyar at iba pang mga foreign currencies, ngayon pong araw na ito, mga kabombo, ang ating pong ibabahagi sa inyo ay resulta ho ng trading nitong nakalipas na araw ho ng Biyernes, ang araw, huling araw po ng trading ngayong linggo ito. Ang isang US dollar ay katumbas na po ng 61 pesos and 42 centavos. Ang isang Hong Kong dollar katumbas ng 7 pesos and 85 centavos. ang isang Singaporean dollar, katumbasang 47 pesos and 64 centavos. Ang isang Saudi Arabian Rial, katumbasang 16 pesos and 40 centavos. At ang isang Euro, katumbasang 70 pesos and 43 centavos. Batay po yan sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Tutuloy-tuloy pa rin sa pagsubaybay sa ating 32 stations, 32 fully digitalized AM at FM stations nationwide. Pagkatapos ng Bombo Network News, pwede po niyong balikan ang mga programa ng ating mga provincial station gamit yung kanilang sariling social media pages. Bawat provincial station ng Bombo Radio Philippines at ang Star FM, meron po silang sariling social media pages na pwede po ninyong balikan, pwede po ninyong subaybayan, pwede po ninyong mapanood at mapakinggan. Ang Bombo Radio Iloilo at Star FM Iloilo, dyan sa may probinsya ng Iloilo at makatabing probinsya. Dyan po sa may Negros area, nariyan ang Bombo Radio Bacolod at Star FM Bacolod. Sa probinsya ng Cebu at makatabing probinsya, nariyan ang Bombo Radio Cebu at Star FM Cebu. Sa may Capiz area, nariyan ang Bombo Radio Rojas at Star FM Rojas. Sa may Aklan, magkakabombo, nariyan pong Bombo Radio Calibo. At dyan sa may Leyte area, nariyan ang Bombo Radio Tacloban.
1: At bago po tayo magtapos, samahan niyo po kaming manalangin ng Russian Pirata for deliverance from calamities.
13: Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation. Nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen.
0: Yan na pong kalipunan ng ating balitaan para sa panggabing edisyon ng Bombo Network News, ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula rito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio.
14: Bombo!
15: For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio Mobile App, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.
16: Like mo, share mo.
17: Basta Radio, Bombo.
18: Star FM,
19: the best music station across the nation.
20: Kwelang-kwela ng mga DJs.
21: Ang galing sa information.
18: Fully digitalized. It's all for you.
22: Star FM.
23: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengke at kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isamo mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
24: Basta Star.
25: Always naka-tune in kaming mga teacher dito sa Marikina City sa 102.7 Star FM para relaxed at focused sa pag-check. Like mo, share mo.
26: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
27: Star FM.
28: Star FM.
29: Star FM.
18: Star FM. It's all for you.
30: Star FM.
31: Sa palengke, may swerte.
32: May swerte? Sa palengke?
31: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
2: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
31: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
2: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
4: Play live Baccarat with real live dealers at Bet88.
5: Place your bets, player or banker. Player wins. Enjoy your winnings.
4: Bet88, your ultimate playground.
6: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Paccor.ph.

0: Number one in music, news, and information. This is 102.7 Star FM, Mega Manila's best music station. Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tanzano Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
2: Like mo, share mo.
0: Yvonne Aderna.
3: Star Minute, sa makalipas ang alas 7 ng gabi. Hello. Muli tayo magkakarinigan. Gastry Nation, kamusta naman ang iyong Saturday? And your weekend, and your Friday, and your life. How are you? Nako! Ano na? Alam mo, maganda ka, Stray Nation. Bukod sa'yo, yes. Bukod sa'yo, ang maganda is marami tayong pwede pang gawin dahil nga marami kang free time ngayon. Kaya naman, kung isa ka sa mga walang pasok ng Sabado, kaya naman ng Linggo, go out, maglakad ka, kumain ka, manood ka ng mga moving magaganda. Diba? It's a happy world to live in. Depende sa kung ano ang gagawin mo. Ganon. Pero kung ikaw naman ay nasa bahay, it's alright. Kasi Ray Nation, kasama mo na muli ang iyo, sweetie girl, Yvonne Aderna. And mag-atid sa iyo na mga music up until 9 ng gabi. Dito yan sa programang Evening Star Sweep. Kasi Ray Nation, marami tayong naka-line up na mga OPM songs. Talaga naman sasabay sa gabi mo. Yahoo! Kaya naman, dyan ka na muna at magbabalik tugtugan tayo ulit. Dito lamang yan sa 22.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
4: 102.7
5: Basta! 102.7

Minsan may mga tao talaga na hanggang doon na lang. Hindi ko sinasabing hanggang doon na lang siya dahil wala na siyang kayang gawin. Kundi dahil hanggang pangarap na lang. Kahit anong gawin natin, hindi natin sila maabot. Na para silang napakalayo, napakataas. Na parang ibang bigas ang kinakain nila. No, sa sobrang walang chance mapansin. Walang chance na maging interesado rin siya. Walang chance maging kayo. Kaya hanggang dito na lang. Magpapaalam at magsasabing, pangarap lang kita. By DJ Yvonne Adarna. Oras natin kasi Radiation 33 Star Minutes. Makalipas mo alas 7 ng gabi. 7:33 in the

0: Grenade. Grande, grande. Kaya naman, kasi tradition, ito kasi nasabi natin, no? Kung may nagkakagusto sa'yo, huwag ka magbibigay ng mixed feelings. Hindi, mixed feelings, mixed signals. No? Yung tipong, sweet ka ngayon, bukas hindi. Sweet ka ngayon, sweet ka bukas, sa susunod, hindi na. Of course, mahirap yun para sa taong nagmamahal ng totoo. Na nakakalito, hindi niya alam ano ba talaga ako sa'yo. Kaya para tumigil na ang kadramahan natin. Dahil ako'y... Bahal ba nangyari sa lalamunan ko na naman? Dahil ka na muna ka, Stray Nation! At magbabalik tigtigin sa'yo. Dito lamang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you! Like mo, share mo. Star FM.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
1: Syngenta. Bringing plant potential for life.
2: Pure Gold. Always panalo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
2: Holiday Corned Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corned beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
1: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
2: Orocan. Isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Kasama nga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's Best Music Station. Best Music Station. Ito ang 102.7 Star FM. Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tanzaner Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320 ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
2: Star FM!
3: Star FM!
4: Star FM!
5: Star FM!
6: Star FM!
7: Basta radyo sa FM?
8: Alos na! Star

0: Number one in music, news, and information. This is 102.7 Star FM, Mega Manila's best music station. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: 102.7
4: Basta!

0: Λοιπόν, Ατζάρνα!
1: Kasari Nation, nakagawa ka na ba ng iyong mga entries sa ating swerte sa palengke? Alam mo na, ating swerte sa palengke 2026. Yahoo! Para makasali Kasari Nation, babanggitin ko ang mga proof of purchase o yung mga products na pwede mong ilagay sa loob ng sobre. Kaya naman, pwede ka nang makasali. Kaya ito yung entry mo. This is your entry, girl. Kaya naman, pakinggan mo mabuti ang mga products na ito ang pwede mong gamitin. Number one, Sarsaya Oyster Sauce para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ng saya sa Sarsaya Oyster Sauce. Haba nun ah. Kasari Nation, dalawang empty sachet ng Sarsaya Oyster Sauce na nasa 30 grams. So, kung ikaw ay nagluluto, kaya no, may karinderya ka, huwag mo muna itatapon ang mga sachet ng Sarsaya Sauce. Again, dalawang empty sachet po ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams. Bukod dyan, para naman sa masakit ang kasukasuan like me, ang Omega Painkiller, tuloy-tuloy ang galaw with Omega. Isang cup or label ng kahit anong size po ng Omega Painkiller. So yung takip o kaya naman yung sticker ng Omega Painkiller. Bukod doon, of course, ang Holiday Sun Pride. All day holiday beefy meaty linamnam. Kasari Nation, dalawang paper label ng holiday corned beef or two paper labels ng holiday beef loaf or combination po ng any size ng aking nabanggit. So pwedeng isang holiday corned beef, isang holiday beef loaf, pwede rin naman kung tigpaparehas. Basta isang combination po. Ganun lamang. There's more, Kasari Nation. Bukod dyan, para naman after mo kumain, malinis ang kamay mo. Before and after, gumamit ka ng Bioderm. Bioderm Germicidal Soap. Bida, handa ka sa Bioderm. Isang empty box or sachet po in any size and variant ng Bioderm Germicidal Soap. So, araw-araw ka, Kasari Nation. Tayo po ay ikaw lamang ay makinig lang sa ating himpilan para malaman ang iba pang mga proofs of purchase at maging updated na sa iba't ibang announcements para naman sa ating promo. Huwag ka na papahuli. Ano ka ba? Alam mo ba ha, nasa 9 million. 9 million total prizes po ang ating pamimigay nationwide sa ating swerte sa palengke 2026. Yan po ang hatid ng Star FM at Bombo Radio, kaya damihan mo na ang iyong entries dahil the more entries you send, the more chances of winning. Aking uulitin, Kasari Nation, dalawang empty sachet, pwede ito kahit ano po dito sa akin mabanggitin ha. Una, dalawang empty sachet ng Sarsaya Oyster Sauce na nasa 30 grams. At pwede naman isang cup or label in any size ng Omega Painkiller. O kaya naman, isang combination ng paper label ng Holiday Corn Beef. O kaya naman ng Holiday Beef Loaf. And ang isang empty box. O kaya naman sachet in any size ng Bioderm Germicidal Soap. Sana maalala mo yan. At kung hindi mo pa naalala, pumunta ka lang sa ating Facebook page, 102.7 Star FM Manila, for more details. Yes! Para makita mo yung picture namin. At para makita mo na rin, may live tayo.

0: Kasama nga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music station. Best music station. Ito ang 102.7 Star FM. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
1: 9 million pesos worth of prizes ang ipamimigay nationwide.
0: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radyo 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
1: Tuwing Sabado, may mananalo as studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes at may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigwa 1,000 pesos in cash plus gift bag.
0: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radyo at Star FM stations sa September 5, 2026.
1: At tatlong consolation prizes na tigpa 5,000 pesos each.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. Sali na!
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Star FM!
4: Star FM!
5: Star FM!
6: Star FM!
7: Star FM!
8: Basta radyo sa FM?
9: Alos na! Star

That's a powerful song mula kay Lauren Alred, Never Enough. Para sa mga nakanood ng Greatest Showman, o kaya naman sa mga na-inspire mula sa awitin na yan. Ay nako, kung pwede lang. Isigaw. It's never enough. Chari. Oras natin kasi Radio Nation 4 Star Minutes bago po mag-9 in the evening, 8:56 ng gabi ate Philippines sa Red Time. Diyan ka na muna at susunod na programa natin, It's All For You in the Evening. Alas 9 naman ng gabi ang Holy Rosary. It's Radio Nation! 10:30 p.m. ha, ang ating Facebook Live. See you tomorrow. See you mamaya, 10:30 p.m. at ipopost na natin ang ating katanungan. Para advance, sasabihin ko na. Ating question for tonight. Kasi Nation, papayag ka bang makipag-date sa isang politiko? Hala! Yan nga yung kinakatago-tago mong secret. Papayag ka ba? Yes or no? And bakit? Yun lang ang tanong natin. Kaya naman, pupunta ka sa Facebook page, 102.7 Star FM Manila. Makikita mo na yan mamayang 9 p.m. At 10:30 p.m. ating Facebook Live. See you later! And for the people out there, nasa biyahe ka man, nasa bahay, o saan pa mang lugar, here's the song. Mula po kay Boss Son, Over the Mountain. Dito lamang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you, like mo.

good evening, Kasray Nation. Happy, happy weekend. Tayo po ay naka-live na sa ating Facebook page, 102.7 Star FM Manila. Kamusta naman? Kamusta naman ang iyong buhay-buhay, ang iyong Sabado, pati na rin ang Linggo, at ang iyong weekend? Ikaw ba ay maraming nagawa ngayon o natulog-tulog ka? Deserve mo rin naman yan, magpahinga. Lalo na dun sa mga tao na hindi makatulog. Na ang dami iniisip tuwing gabi. Tipong parang alas tres na ng madaling araw, nakatulala ka pa rin. Tapos nag-iisip ka. I know that feeling. Parang kanina, alas 4 ng madaling araw na ba yun? Tapos nagluto ako ng yung spicy noodles. Tapos naman kain ako, natulala ako ng ganyan. Ewan ko ba? Oh, anyway, kung ikaw ay alert, alive, and enthusiastic as Ray Nation, na mag-comment ka na dito sa ating live. Also, meron dyang react button, may heart, may care, may wow, may like, may sad, may... At i-share mo na rin ang ating live para naman mas masaya. Anyway, comment-comment ka na rin sa mga taong single. Lalo na ha, kung single ka pa lang. Pero kung taken ka na, taken advantage, ano ka na muna, mamaya ka na mag-comment. Ganon. Huwag ka muna mag-comment. Paunahin muna yung mga single. Paano? Usapang, nasaan na tayo? Usapang date. Uy, kailan ka huling nakipag-date? Sino yung huli mong chinat? Sino yung huli mong kinalandian? Yung flirt-flirt mo dyan. Nako, pero kung bibigyan ka naman ng chance, Kasray Nation. Kasi, una sa lahat, hindi naman bawal, di ba? Eh, wala namang rules kung siya ba ay isang galing sa prince, royal family, or galing sa isang politic family. Politic family! Galing sa isang pamilya ng politiko. Kasi Nation, dahil lang ating katanungan for tonight, papayag ka bang makipag-date sa isang politiko? Uy! Nalala ko yung mga podcast, yung mga interview, no, Kasi Nation, na tinatanong yung isang babae, sino ang nag-chat sa'yo? Sino ang nagtangka? Magkano ang binigay sa'yo? Kung napanood mo yun, pero this time, ano naman, wholesome, kumbaga matino, date. Kasi Nation, ipapayag ka bang makipag-date sa isang politiko? Malay mo lang naman, may nakakita ng picture mo na bigani sa'yo, di ba? Biglang type ka. Tapos nagyaya, uy, pwede ka ba on this time, on this day, can we eat somewhere? You like steak? Mga ganon. You like red wine and steak? Let's eat! Kasi Nation! Nako, go ka ba o hindi? O, ano nang sagot mo dito? I-comment mo na po dito mismo sa ating live para tuloy-tuloy at mabasa natin yan agad-agad. And right now, basahin ko na ang mga unang sagot. Sabi niya ay, oo! Madaming pera yan. Ikaw talaga, Robby. Masyado ka. So, papayag ka kasi nga madaming pera. Siguro, pag nakipag-date ka, mababayaran niya na rin yung bill niyo sa kuryente, sa tubig. Kung meron ka mang kamag-anak na kailangan ng medical treatment, mababayaran niya. Make sure lang na hindi na wala kang kasabay. Kasi mamaya, naku, sa mga ganyang bagay pa naman, mamaya, ang dami mo pala. Ang dami mong kasabay na dinidate niya. O kaya naman, pag

Awa, nahulog ka rin, na-in-love ka, di ba? Hindi lang pala ikaw. Pang-apat ka pala. Okay na rin. Okay na rin, apat. Ay! Naku po. Alam mo, sunod, ang sabi niya, pwede. Basta yung pang-date namin ay hindi galing sa flood control project. At sa kung anumang pork barrel or ghost project. Naku, di tayo sure. Lalo pa kapag ang bill niyo sa restaurant, halimbawa nag-date kayo, nasa 157,000. Imagine, oh, bill lang yun sa restaurant. Yung pagkain na kinakain lang din naman at ilalabas mo, nagkakahalaga ng 100,000 something. Girl! Malabong hindi mangyari na manggaling sa ano, mga flood control kapag ganun kalaki. Pwera na lamang, limbawa, kung yung bill nyo sa restaurant umabot ng 5K, 2K, dalawa lang naman kayo eh, siguro accepted pa yun. Sure ka, nagaling yun sa bulsa niya. Ito naman ang sunod. Sabi niya, kung katulad po ng isang Vico Soto. Yes na yes! Ayan. Ang magpantasya lang kayo dyan. Kasi alam mo, base lang naman sa opinion ko ka Sir Nation, feeling ko hindi siya interesado. Masyado siyang focus sa work, sa pag-serve sa Pilipinas, sa kanyang lungsod. Nga pala, no, belated happy araw ng Pasig sa mga naka-special non-working holiday dahil ang kanilang work ay nasa bandang Pasig City. Oh, hello and congratulations. Half day, naka-half day ka or naka-special working holiday. Pero alam mo, Ate Meg, agree ako. For someone like him, ay nako, sinong hindi papatol? Sino? Ito naman ang sunod. Grip po, ma'am. Kung may pagkakataon man ako makipag-date sa isang politiko, ay payag ako. Basta, sagot niya yung gastos. Of course, dun sa malayong lugar tulad ng Batanes. Ay, hindi ka ba natatakot? Pero okay din naman ang malayo. Siguro para secret-secret lang muna kayo. Diba? Feeling artista kayo dyan. Pero nakakatakot na kapag sobrang layo, syempre. Mamaya, anong gawin sa'yo? Kung hindi ka magustuhan, o kaya pag na-feel niya na isa kang threat, mamaya ipatapon ka na. Huwag naman! Well, wait, thank you sa comment. Mukhang maraming gustong makipag-date sa politiko ah. Ang iba naman, sagot ay, basta may maletang dala. Ayun lang. Ang tanong, makikipagkita ka pa ba kapag merong maletang dala? Siyempre, hindi ka na makikipagkita kasi mamaya sa'yo isisi. Girl, nako. Lalo na kung wala ka namang kapit sa mga malalakas. Hindi yan. Ingat-ingat. Pag may maleta, pass. Mamaya, ikaw pa papagbintangan. At ito naman ang sunod. No! Oh, meron na tayong no! For the first time. Not in my wildest dreams. Never. Na para bang wildest dream ni Taylor Swift, no? Na bagong kasal ang mga mima. Bakit ayaw mo, kuya? Bakit? Anong meron? Naranasan mo na ba makipag-date sa politician? Or dahil sa mga nangyayari, meron ka ng deep resentment, galit, gigil, sama ng loob sa kanila? Let me know. Just comment down below. At ito naman sunod, sabi niya, good evening po DJ Von, kung walang bahid, dungis at hindi magnanakaw, okay pa. Sagot ko sa tanong mo kagabi, hinahamon mo ko, ayoko na talaga, promise, araw na araw, siya lagi ang problema ko. Ano ang tanong ko kagabi? Nalimutan ko. Basta,
Kung makikipag-break ka ba sa text or sa personal? Ano ba sagot mo doon? Hindi mo naman sinagot. Nagkwento ka eh. Yun na, alala ko nagkwento ka. Pero problema talaga ang pag-move on. Ang hirap kasi nation, it takes so much time and effort sa sarili mo para maging masaya ka ulit, para bumangon ulit. Kaya sa mga nai-in-love dyan, baka gusto mong i-cancel. I-cancel mo na yung feelings na yan. Para hindi na siya, para hindi ka na mahirapan. Kasi nga, sa una lang yan. Napaka-meter. Pag inget, piket, ganun dapat. Ito naman, sunod. Sabi niya, meron bang congresswoman dyan? Yung mga insertion sa flood control, PM lang. Grabe naman kayo dyan. Pa-insertions, pang nalalaman ito. Papatol ka ba? Ano? Gugo ka ba? May i-refer ako sa'yo. Tara! Joke lang. Naku, actually nga no, sa fantasy ko, parang iniisip ko may makikilala ako tapos hindi ko alam yung background ng family niya. Saka ko lang malalaman na, ha? Pamilya mo yon? Nahirap kasi nation. Lalo na if it's not in line with your values at saka alam mo na may mga ganung may mga negative na kaso yung family, wag na lang. Hirap no? Eh kaso na in love ka na. Na ano na? Problema talaga yung love na yan. Meron pa bang habol comments? Sabi ni Uy, good PM po sa maganda namin DJ Yvonne. Para po sa akin naman, basta walang sabit. Minsan ka lang ma-date, gano'n. Alam mo, gusto ko yung walang sabit ha. Kasi I think alam naman natin lahat na kapag isang politician, expect mo na hindi yan loyal. Basta walang sabit, correct. Okay lang, basta walang sabit. Meron pa ba ang habol? Big no. Diba? Nakadalawang no na tayo. Madam, bakit? Feeling ko may hugot yan. Kasi yung issue, siguro pwede yung politician na hindi ganun kasikat. I mean, siguro. Mga congressman sa ganitong city. Included ba yung mga kagawad? Pwede ba yon? Pwede ba sila? At saka yung kapitan, kagawad, SK. Wag na. Doon na tayo sa mga politician, yung mga malalakas. Ganun. At ito naman ang sunod. Yes, basta may makita, shout out kay Captain. Ano yan? Clear Truth at Second Mate. Hi! From Tarifi, Spain. Summertime na dito. Heatwave, grabe! Uy, tamang-tama. Nagka-idea tuloy ako. Ay! Opo, ingat po kayo. Grabe, naisip ko nga yung heatwave kasi nung mainit dito sa Pilipinas, ang sakit sa balat. Kaya mag-sunblock and ano ba tawag dito? Yung mga binibili sa online, yung mga electric fan. Naku, ingat po kayo. Yun lang masasabi ko. Ingat po. Anyway, tignan natin sa mga live comments. Hi! Good evening, happy Saturday nights. Bakit? Tatanong, hindi ako may kipag-date sa isang politiko. Okay. Noted. Good evening, Star Ivana. Mas masarap ang chow. Ano ba? Papayag si Kuya DJ sa isang pinakamayamang sosyaling babae or simpleng babae na goal family, family-oriented, brave at hindi takot umako sa responsibilidad at marunong mag-budget at vision dreamin pa nga ni. Happy Nutrition Month, correct? July ngayon. Good evening, DJ. Hi! Good evening, Idol Yvonne! Shoutout ko sa family ko. Why not? Diba? Why not, Idol, kung magkasundo kami kahit saan, basta libre, diba? Sarap ng libre. Diba? Yun lang, Dol. Ingat ka. Diba? DJ ko, sana wag kang pumatol, ha? Bakit? DJ ko, sana wag kang pumatol, ha? Mahirap na, maghihiwalay na tayo. Oh, no! Bakit naman ako biglang may naging karelasyon?
Naku, me. Oh, hindi pa nakaranas makipag-date ever. Oh! Totoo ba? Ang ganda. Kami na lang ang kadate mo. Wala pang mawawala sa'yo. Kaming dalawa, okay na. Ha, ha. Sige, magpakita kayong lahat. Hello po, Yvonne. Alaga ng pusa ng meow. Ano ba? Alaga ng pusa ng meow. Para kang si ano, aroy-aroy, agoy-agoy. Sabi ni EM, para sa akin, hindi ako papayag kasi mas pipiliin ko yung tahimik at pribadong buhay kaysa sa gulo, intriga, pressure, nadala ng pagdedate sa isang politiko. Yes! I like that. Correct. Lalo na kung ikaw yung simpleng taong namumuhay bilang isang matino at maayos na Pilipino. Yahoo! Diba? Tapos biglang ginulo ng isang politician. Dahil lang umibig ka eh. Sinubukan mo lang naman makipag-date. Anong masama doon? Wala. O para sa akin, DJ Von, yung makita ko lang ng personal. Sino yan? Napakabait. Ah, taga Las Piñas ka pala. Hello! Happy listening po sa inyo. Uy, ano, itaas mo ng unti. okay. Palengke tour next Saturday na, correct. Pupunta ba kayo? Punta kayo ah. Swerte sa Palengke 2026, you know? This coming Saturday. Yahoo! Bonggacious na talaga ang mga ano natin. Nung mga nakaraan, di ba, nasa 8 million yung total prizes. Ngayon, nasa 9 million. Tuturo! Hello, dear. Hi, dear. How are you, my dear? Oras natin, 7 star minutes. Hi, shoutout dito, Barangay Wawa, DJ Yvonne. Lasing na ako. Iniwan kasi ako ng jowa ko. Taga BGC compound, binigay ko na lahat sa kanya, iniwan pa rin ako. I'm so sorry. Ba't di natin yung pangalanan? Pangalanan natin siya si Jezebel. Si taga Wawa. Naman, taga-wawa. Na-in-love sa taga-BGC compound. Sinasabi ko sa inyo eh. Dapat pumipili ka nung babaeng mamahalin ka. Pipiliin ka. Susuportahan ka. Ay nako. Oras na natin, 7 star minutes pa rin bago mag-11. 10:53 in the evening at the Philippines at red time. Well, hello po from Ortigas. Hi! How are you, my dear? So, nasa Ortigas ka, saan ka dito? Dali, sabihin mo! DJ ko, tayo yon. Tahimik at walang gulo. I miss you, love is here, DJ ko. Hindi ba ano yon? Love is in the air, ganun. Diyan ka na muna, kasurdation. Wait nga lang, ako sasagot ako. Ang hirap kasi, no, makipag-date ka sa isang politiko. Ay, wag na. Imagine mo, halimbawa naging okay kayo. So, nag-click kayo eh. Sabi nga nung isang, sabi niya nag-click, ganyan. O, so, syempre, nagkasundo kayo, okay kayo. At umabot sa point siguro kapag kinasal kayo, naging bienan mo yung mga politician. Parang problema, gano'n. Nakaka-overwhelm at the same time. Pagkakatiwalaan ka sa publicity ng family, yung image ng family. Parang yung mga napapanood natin sa K-drama. Alam mo yun, you know what I mean? You get it right? Ganong eksena, nakakatakot lang. Tapos baka dahil nga nakaangat ka na sa buhay, hindi mo na makita yung mga kaibigan mo. Tapos yung mga kaibigan mo, ang daming reklamo kasi yung asawa mo, ito yung ginawa. Girl, wag na lang. Depende siguro kung maayos na tao. Tulad nga ni Mayor Pasig, okay lang. Okay na okay. But anyway, Kasi Nation, saka na tayo magpantasya. Kung ano ang fantasy mo, itigil mo na muna yan. Magbabalik tayo sa realidad. Meron ba bang humabol ni comments? Dahil kung wala na, tayo ay up until 12 in the midnight, Kasi Nation. Kaya naman, dyan ka na muna at magbabalik tugtugan tayo. Dito lang yan sa 182.7 Star FM. It's all for you. Like mo. Share mo.

The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football. Mula sa host nations, United States, Canada at Mexico, ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita

0: You're on All Star Sunday on Star FM. Star
1: FM. Sa palengke, may swerte.
2: May swerte? Sa palengke?
1: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
3: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
1: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
3: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
5: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.

0: ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap. Kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer, tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Great songs, great memories. An All-Star

0: by Paul Anka. Dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras po natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 16 na star minuto na lang bago sumapit ang alas 6 ng umaga. 5:44 in the morning is our Philippine Standard Time.
1: Jamie, Gora!

morning, magandang umaga sa ating lahat. Nagbabalik po sa inyo mga radyo ang inyo pong OTG DJ, as in on the go star DJ Kimmy Gora the Explorer, manggigising ng inyong umaga at mambubulabog muna. Parang baligtad. Mambubulabog ng inyong umaga at manggigising ng inyong diwa. Yun kasi yun. Well, anyway, magandang gising na.

0: natin, ano, dahil sobra tayong natutuwa, ipinagbubunyi natin, sobra tayong proud na proud din, syempre. Grabe talaga ang fighting spirit. Patuloy na gumagawa ng kasaysayan sa larangan ng tennis sports si Alex Iyala. Palakpakan naman natin ang nag-iisang Alex Iyala. Grabe yung emotions. Parang nga pati ako na iiyak ako as a stage mom. Stage mom yan. Kasi alam mo ba, Sir Nation, natalo niya po ano ang defending champion at ang world number 3 na si Iga Swiatek ano sa round 32 sa Wimbledon. At pasok na nga po sa round 16 ng Wimbledon si Pinay tennis star Alex Iyala matapos niya nga pong talunin si defending champion at world number 3 na si Iga Swiatek sa third round. Nakuha nga po ng Pinay tennis star ang score na 7-6 at 6-2. Sa first round ay nagkaroon parang matinding hamon kay Iyala ang pagiging dominante ni Swiatek. Subalit sa pagpasok naman ng ikalawang round ay dominado na ang Pinay tennis star sa laro. At ito na nga ang pangatlong pagkaharap ng dalawa kung saan lamang na si Iyala sa 2-1. At unang ang nagwagi si Iyala sa hard court at ngayon ay sa grass court habang si Polish tennis star ay sa clay court. Siya lamang, Castor Nation, ang kauna-unang Filipino o Filipina na nakaabot ng ika-apat na round ng Grand Slam. Kaya naman, congratulations Alex Iyala sa iyong talagang pagkapanalo. Continue to make your history at aabangan pa natin sa mga susunod pa ng mga araw. Grabe talaga yung itong journey ni Alex Iyala. Filipino pride! At abangan natin yung mga susunod niya pang mga laro. Suportahan natin si Alex Iyala, ha? Ang daming ano, ang daming mga Filipino na nagbinawagayway ang ating patawat sa international court. Kaya naman, pakantabayanan natin yan. At more of that kind of good news this morning ang ihahatid ko sa inyo dahil tuloy-tuloy ang ating pagora, paglarga at pagpasada ngayong umaga ng Linggo. Kasama ka, pili niyo na po hanggang alas 10 ng umaga ang inyo pong OTG DJ, as in On The Go star DJ Kimi Gora The Explorer. At tuloy-tuloy ang ating pag-reminis sa mga nostalgic hits this morning sa ating programang All Stars Sunday. Kaya naman dyan ka lang, stay tuned in, happy listening sa iyo. Baliktugtugan po tayo dito lang sa himpilang naghahatid ng music, entertainment, news at information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 12 star minuto na lang bago sumapit ang alas 6 ng umaga. 5:48 in the morning is our Philippine Standard Time. Star
1: FM. Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
0: Sarsaya Oyster Sauce. 2 empty sachets ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams.
1: Gardenia. Isang empty plastic ng any love variants and sizes.
0: Omega Painkiller. Isang cap o label in any size.
1: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Great songs, great memories on All Star.

0: Star FM.
1: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tanzano Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320 ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Great songs, great memories on All Star.

0: Plus Mento is the generic name of Efficacent oil. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagod o sakit ng katawan. Efficacent Extra Strength. Sa plus pa lang, kinhawa na.
2: The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football. Mula sa host nations, United States, Canada at Mexico, ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita at updates ng FIFA World Cup 2026. FIFA World Cup 2026. Dito lamang sa Bombo Radio Philippines.
3: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
4: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
3: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
4: Orokan, maayos ang buhay mo.
3: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
6: Great songs, great memories.

0: palengke, may swerte.
1: May swerte?
2: Sa palengke?
0: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
3: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
0: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
3: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026. Enjoy!

0: Nome, Gora.
1: We are back again and again and again. Maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda umaga sa ating lahat. Oh, bibigyan ko muna kayo, papasadahan muna natin mga bagay-bagay sa ating mga buhay-buhay. Ngayong araw ng Linggo, alam nyo, ang sarap tumingin sa mga bakuran na may mga bulaklak. May mga flowering plants, ganyan. Tapos may mga paru-paru na lumilipad-lipad. Napakagandang tignan, di ba? Kapag halimbawa meron kang kapitbahay na maaga nagigising, tapos nagdidilig ng mga halaman nila. Isa yan sa mga magagandang tanawin sa kapitbahay na magandang makita. Mas maganda pa yung tignan kaysa sa mga nag-aaway mong kapitbahay ang aga-aga o kaya sa mga kapitbahay mo ang agang magchismisan. Mas pipiliin ko na lang na makita yung mga taong nagkakape sa bakura nila, sa labas ng bahay o di naman kaya nagdidilig na mga halaman nila. Diba? Speaking of halaman, consternation, ito munang ibabahagi ko sa inyo. Ikaw ba mahilig ka ba sa sunflower? Kasi sa UP Diliman, ang ganda ng mga sunflowers nila doon. Kaya naman naisipan din natin na ibahagi sa inyo yung mga fan facts patungkol sa sunflower na iyan. Kasi ang daming magaganda at fascinating sunflower facts, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa sunflower. Alam mo ba, Castor Nation, na ang sunflowers ay native talaga sa North America. Ang sunflowers ay una na naging domesticated by Native American around 1000 BC pa, ha? Ito ay ginagamit nila bilang pagkain, bilang oil kasi may sunflower oil at bilang medisina rin at ibang mga essential part ba ng essential parts ng kanilang pamumuhay o yung mismong indigenous agriculture nila ay kabahagi nila. Kasama na nila ang sunflower. At alam mo ba na ang sunflower, Castor Nation, ay kayang umabot o tumaas ng 30 feet tall. Grabe naman. Ang taas naman nun. Baga ang tansyahan dito, maaari siyang tumaas hanggang third floor ng iyong bahay. Tatlong palapag. Ganon siya kataas. Meron din tayo nakitang litrato, no? Silang mag-asawa ay nagtatanim ng sunflowers. Mas umabot nga ng ganon kataas, 30 feet yung sunflower na kanilang inalagaan. Iba talaga yung pag-aalaga kapag may pagmamahala, no? Talagang nagbubunga siya na maganda. O ito pa, Kasar Nation, alam mo ba na ang mga sunflowers ay tinuturing din bilang solar-powered o ito yung tinatawag po natin, kayang-kaya nilang mag-exhibit ng heliotropism. Ito yung tinatawag natin na sumasabay sila kung nasaan yung mismong araw. Oo, no? Kung halimbawa, nasa east yung araw, nandun din sila sa may silangang part. Pero kapag sila ay nag-mature na, lumaki-laki na, ay nananatili na namang nasa silangan yung hinaharap nila o yung doon na sila naka-face mismo sa silangang bahagi. Pero kapag sila ay bata-bata pa, ganyan, kakatanim o kakabunga pa lamang nila, sumasabay yung kanilang katawan sa mismong kung nasan yung araw. Ito pa, Castor Nation, alam mo ba ang sunflower din ay kilala din bilang isang healthy snack dahil yan ay mayaman sa protina at bitamina at ilan pang mga healthy fats. At syempre, Castor Nation, katulad ng nasabi natin kanina, no, may iba't iba kasing maaari ding makuha sa sunflower. Katulad ng sunflower seeds, kinakain siya bilang snacks. Meron ding sunflower oil at iba pang mga medicine na ginamit din ng mga indigenous people noong 1000 BC sa mga Native Americans. At kung ikaw, Castor Nation, ay mahilig din sa sunflower, for sure, alam na alam mo na ito dahil ang sunflower din ay itinuturing bilang simbolo ng happiness and positivity dahil sa kulay din ito na kulay yellow o dilaw. Ang sunflower din ay ma-associate sa positivity, sa happiness, sa warm dahil sa napakatingkad na kulay na ito at dahil din na ihahawig ito sa araw. Na paano ka ba mag-drawing ng araw? Di ba parang sunflower din? Yung may mga tusok-tusok. Pero ang totoong itsura talaga ng araw natin sa ating solar system, di ba bilog, tas mainit na mainit. Pero dahil sa imagination natin, nagkaroon siya ng patusok-tusok. Well, anyway, highway by the way, kung ano man ang itinatanim mo sa iyong bakuran, make sure mo na iyan ay makapagbibigay sa'yo ng happiness. At the same time, makapagbibigay din syempre sa ng benefit sa iyong kapaligiran. 'Di ba? Sana dumagdag pa yung mga ano no, yung mga pananim sa ating kapaligiran o di naman kaya kapag sa daanan. Sa mismong daanan natin, sana nga sa EDSA may mga puno-puno eh. Pwede ba yun? Pwede ba akong humiling na ganun? Lord, pwede niyo po bang lagyan yung EDSA ng mga flowering plants, ganyan? Bakit dun sa may bandang munyo? Alam ko may mga bougainvillea dyan eh. Nabubuhay naman sila. Wala lang, ang sarap lang makakita ng mga puno, no? Kapag ikaw ay bumabiyahe. Siguro dati akong puno. Ang lapit ng puso ko sa forest, sa puno, sa mga greens. Kaya mahilig din tayo sa gulay. Kaya naman kasi our nation, piliin mo maging happy ngayong linggo na ito. Kung hindi man sobrang-sobrang happy, maging safe at healthy ka. Well, anyway, highway by the way, tuloy-tuloy ang ating mga nagagandahang tugtugan ngayong linggo na umaga na ito. Kaya naman sabayan pa natin ang ating mga nagagandahan at nostalgic hits this morning sa ating programang All-Star Sunday. Dito lang yan sa himpilang naghahatid ng music, entertainment, news at information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Great songs, great memories. On all

Awitina by Eugene or Eva Eugenio dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras mo natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 4 na star minuto na lang o 3 star minuto na lang bago sumapit ang alas 8 ng umaga, 7:57, and the morning is our Philippine Standard Time. Panahon na consternation, panahon na para magsaya, kalimutan ang problema. Pwede lang ma-swipe talaga lahat-lahat ng problema sa mundo eh, no? Minagic na natin eh. Alam mo yung magic na ina-snap, mawawala na silang lahat. Lahat ng corrupt, lahat ng magnanakaw, lahat ng kaguluhan sa mundo, tatanggalin natin. Kung may powers lang talaga tayo eh, gagawin natin yan. Kahit hindi nyo hilingin o sabihin, gagawin natin. Pero, Kasar Nation, dahil nga hanggang dito na lamang ating programang All-Star Sunday, iko-continue natin, syempre, ang ating paggora, paglarga, at pagpasada ngayong umaga. Tuloy-tuloy pa rin ang pakangalampag sa inyong mga umaga at panggigising ng inyong mga diwa. Kasama niyo po ako sa ating next program, Sunday Disco Flashback, para sa mga tugtuging makapagpapaindak ng inyong puso at isipan. Talaga nga naman, habang ikaw ay naglalampaso, naghuhugas ng pinggan, nag-aagiw, o di naman kaya nagkakape, hayaan mong sumabay tayo sa indayog ng musika pa rin ngayong umagang ito. Kaya naman, to formally close our program, Leaving You With The Song by Victor Wood. OPM muna tayo. Isara muna natin ang ating programa with an OPM song by Victor Wood. Malupit na pag-ibig na sana ay hindi mo danasin. Dito lang yan sa himpilang naghahatid ng music, entertainment, news at information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Good morning, Metro and Megastar Manila.